0: Dungdumangai mega sibaki dungdungi exke if em mwana kau yanga gam ngawati kawisi se ke sibirin hm wa vayungi kam bungung. Ngulingang ke taxi rati kau sing yi ng hewa santago getisa masigo kau hing o hunchi kwa yi ng hege o na ke kokubing eti kwa ng aifiri ke nyanga ke kabung a kakuna sigitang wa sing hi upang gulang ngawan. Chikwatsagi sing terine kuke sa kwin. Yi nga e sikwa kamsing kawa tiksi ngi ka nghi gya kulam. Kangkwi hanak o yanga santa kwa. Ki viska bukuna mako sandile tumana geta kuke. Yi terina unka nga wagdang ki tiksi kriko sing ki tiksi kao ki fri ina kang nga ba. Ho o hungwa kwi ka ntwi kwi gye u si chikwi gye ka kulaka. Nkwa oka oka uku kama ngayin. President Cyril Ramaphosa ke ngulingang agamasiko kawasing tene nekula unka ngabagdang o tomai ki mafuki gikulan. Presidente geta kuke yi a o tata toma mafuki ke polisa chikuwa ma akulatunan. Ya gege takuke on ya parlamente kwa hunke bongo ka sa tepa hana mane nwa an hawan. Nelson Mandela bayang aya metro ke uska bukuna geta ndake wiko hunsi ke palapalatuna ka hunka ba chingwi kwa atao ke gwe gwe ka nke ka ngisi kuke kwa kwa titwa ke o ranya eka nghiga achigwe ngaba ka ehe mblewa nkwa sing angia nkwa ki South Africa ki kubungia nhe nwa ki chume ka ntiti mkawa kula gluti gwe toye akholi ka gangkama kwen. Kangkwi hana kao ya nghiwa se tembiso so ya ya ge takuke gangausa kalatu kang chaten chigwe gukholi etenene a o he chisin aga kaisi kisin wa kautunam. Jikroyeng kwa agamakula sike tisa ye, ngitan wa kamtuna ka kalukele ti, yi kagdegia chokunan kwa e gudro e gdega kanwa, egi katapolo chi kwa oka ngalisa ka gaba, kwa oka kwa ang jikroyeng gya, gungulung kuna tenene twika gya yi chokuna kwa ang gu chikde agangkama kwe yi gaituna kulam. Ngam e fasin. Tangta kwika nghewa gulupu forum yi nghewa Zimbabwe wi geta atisa hngawsing yi nga Zimbabwe wi chikligye nkwa sa yi chikwa nsi kwa dibi uwa yi ke yi ngulegika nghe gulupu hngke chikwa yi nghe kwa wi ke South Africa chikligye kuke ula ngaw tutagia kwa nkangwa chikwa yinke kama ngulegisinka tia kwa nge yi chikligye kako onwaka kwa dibi un. Gulubu yeng mega gita ngdaki Zimbabwe ngayichi kwa honortin sezin fiarta gya daka fonten ke sprang kuna kwa ehi kula kule teme ya uwa kika nghe tue tue siku ke tue tue kwa chikwa yeng kula kanwe ke kama ngule ngyenka gziga nghe chikwe gya kama ngule ngka yi gita ngdaki bunga yeng ngewa Zimbabwe we kamyang wa 15 ke yuni paningwa itikwe ge ka gaituna kwa yikwa gamam. Da foroma ngeta eta ke katenene a o tachitwa kaisi ke singwa kula kule timai gwe ge ka kawa. Nga siga igwe aha ke gangge ekske if emkrim ko tenene dibi takwe ge ta sa ngwin.
1: Tame teke siyewe amta ko temo no fil gamene tenge krakwa ekska FMC ki no mpampara ko kre tena buritewe kri sarati yafta kapunda. Nasnala teksi rati he Santago khasu aneng wakate muteto ka jawa konkwena ina moko sungha nyamoko sesa ahi tako nge kwe akrek amoko kungwate a ina khota kwa na uka esi kwa masika firi kwena yanga kie kapsta disu anisuka kwe 20 tam kwe a akraw kwe ki kungwate a do tamate te ngekwe teksi ki kungwate kungwata. kuye chati kwe a Santiago ki veska poki manko sandile tumana aka tukwa nungteka khana kaiza te kungo tiksi anako jao katin kwe na takono tiksi fari ina khangata kaya kwa gwe tako khana muna ta ina o kwa kwe a khana ngu mungo siyoko chaka di kwa naka siyoko ngu kwarata tama khana kwe te kungkua kaveta. President Cyril Ramaphosa ga me a nguski mutito ka jawo ko khakamji a ka tesi ataga inango jawo jete ko kunka ta ko ngabe kra jawo a no a ata moko ngwarata eita President ma ga me a ka tesi ngo ngabe kra jawo a no a go a ta gana nyam ka gwe ngo polisa na kita khamang go di aste ko swere te kham ba khuru teng si iye go ka embere wa ke khan ja o ka go a parliament e ke kham ste swere te tsamska Nelson Mandela by metro he o ska poking he se ana go ta ka ka di khwan khao ja o kwa se go tsoni sa ga kwa kwa na kwa ta nge khan ko mata tsamka orange flag aga ke sie gwe bara khom kara tu no tsoni sa nga o te ko sinya sana gutta South Africa su o goro ama amoko a ka ton khwina metro he a kara ta ta khono a tsuo ke ngwe nga o jita nga kiri a wo gwe kuye khate kwe a sentombiso so yaya a ka dkhwanu tsan khom kara bara a te ko tuo gwe no khwesa a tama amukam kwe khwate ko hisana gutta khama a ka dkhwanu tsan khana go ngin khwena he utu ka tama kungu guna kwana he thi ya go ji ngam yo tinji te ko sinya sana go khata ana ye din khwena a king wa ka te si inamu ko sum kara kha tausan ka di kwana a hi no wa ka te inamu ko ngu di o ki te no ina khum a no dau a sa tswe kha ta ta mo ko tshusan ta boris o khere o ya khwena a te ma ko te ko ka ye ma ko khak a me Zimbabwe ka ti he kwa ka te Zimbabwe ye mandata han khwen a si mui ko an khwen Zimbabwe ka ti na a kiare ka e ko si ka e aung ka ta kwa na he an na an grupu na ti nga o si ki khwen di ku a tse u sa nyama ko tse u kha te South Africa si ki ngan grupu na me ka te no 164 ta kha Zimbabwe ka kwa ko na daga fonten ki te ko springs ki khwena tsongwa di kwana ka tuwe kara kwe tina tung a nyama ko aki kana ti tui tui a si omba para kha mo ka kwara ko ya hin khwena deve ti hui ki aki ana ai kwa ko din bunga na a kra tin khwano Zimbabwe ko na khana kha de e a 15 uni ina moko anta o he a twata nga cha ka mere su ane a ka ti si khana mo de khwano su kha tse kha tsutwa go sitama nyama ko hisana go sa hiya de ta ara te ya te bore a khir khir ngun khawana te bore kom sa nge a khir ek amno ekska fm ski

0: Araki gangang ya XKFM ngamana kawa bayungi kambungun. Nguling gangki ngula kamsing kawa ka uku ngutuya ka suku gika pangula gita ngdagita nini kula unang ngabagang ka o kampumalanga tuletu tonchane ke landrosofu kabeta frida ka kam ka iya u agbi si gika kamsing ka ihe si apangakuan. Tonjani meka ki wana kano yi nghi a kang haka ki statu khaliko chigwege ka tisa ka ngampu malanga teksi ngawa jose ben yoni si chigwege ka o hng nawa kia ngulaka ongesin ke kwa kha fontein landrosofu iyo gigan ya meka ka e ya ke pagala jili ngulaka enfiye gita ngdagi president ya nga provinsi ke gani wofu si uge tisa ng landrosi si titigi ka kamsinka ee si dibia ngwa kwa kanuyi eki ngwi kama kwi statu khaliko ayang la si titigi ka saan enfiye meka kaya yi titigi taka ke likila laka kang si titigi kakuke khala tonchani. Ofu klanggia Pretoria kuna meka ka isa tala tu koya kaya kokobe nga tiga gita ahana klanggui ke tisa ka dibika ngwa kang he polisa sersandi asike o kage khauti ni chiko ma ke laka nghe si tre kwa a o fani nkosi ke tisa nkosi meka a ngwa o si dibi tiga gika kamsen ka e landro sofu ke Pretoria ke ganaga isika nke o kwa ke saba e ya kwa si ke oka tsoka ega o gya tson ta kangdwe ya ke gya o fudan ngolenga ga fisa ka ngi tisa tsam ya ng 2020 ki yuli si dibi u de ge ka khamsing laga ngi la taga tsa gi sin dibi ga tsunga ba ya ngko si meka ka e he laga ngwa tsaga ngwe masiko e ke tswa khama siko ka ku gya bala e ke tsi ga ngwa kwi ke gya ya kang sha pangula ngaba ya. Mantlanga komisi ka ya khokobe nga ngkhetane ne dibita un anga bagdan ke kangka kau je yanti gangwa i gang duye kulasi aga kang kewa na ke do ke ga ang si chigge ka go ke khamse 514 inan fierta kilogram ke kokaina ya ang duye ko ang kya tibirisin inan 20 falka a ye khamsi ke portion stone kuna ya ke kagaya e si twa chigge ka go ke khamsin simane chwa 1 letenan colonel patience songka ge da ka go ke khamsin office ga police ga ke kwaisigwa akama KwaZulu-Natal tatigge taka a okwi mana wisisi ya ngisigwa khamkwa ngumkang sigeng hika uku kham ene bake jwama sine wata kagge dakuge kagai ke ket ikam aya siwa channgi kwangsi uge khamaka ogge ka khamsin sonka ge takuke okwi kika twa wati je ka chi khwa kke cha gisi ye ngihwa panga sigge ka kagu fesa falkan ichi ko maka kung tenene gai kanga khang yan hm ai fasin reslandi ai ngawa singgi da kagu ke chi khwan ai che ba ke kaute i alfu ke sa kwi ke dila mianga nka ya go dwi ke doneski ke cemgisi ke ukraina kunan doneski me ka ka i reslandi ing tuda atumina kama kwen reslandi a i dila mianga nka go dwi gigita tenene ku ke kole chikwa ka sigigi ka khamsing kwa e mosko ke semforopol khuna ke reslandi ke krim ya chigde ku ke kanwan na siga e gtina ke gangdangi xfm kham ko tenene dibita sang
1: tsama teke a ga qamta ko fir ga mene tenge ka ra ho xfm sikino teo bori a qisara ti yafta kapunda. Nasionale vervolgingsgesag kon a katukwano gana tsaikaija tsweko kumtswa go eta komboronga kasa o de landrosi a teko apumalanga ke tulitu doyengim a kona ake moetekwano frida gantseka nqekwe a jawe a tswara gwati doyeni a katukwano a tsamska last brief a akhurungi ngosi khoita de start and clear a kona ake a kwe a siye ko musupie hiveta a tsamska ngo tswasa niko teko kha ke kaiti go su o ngo kaisi kunta tenye popolanga side tixi anakote ko o a jo sibayoni tahono amborunga karak ai kora kwenye kwe a ta kwaha fontaine su o kaika osiki khae atahono yank a amborunga a akoro kwenye a kai osiki enfi khiena a katu kwahano se khana kya te kwa presidente se khana kaiku dinungo amukunda siki tuo ngo kaye a kunka kwe a londre su a ngo kakae tinu akae ngo nyamsanta aki ngo kaye kun otati a last brief suk a me takhunu au kwe tesanta ti kaye ka kwe de sobe a ngo khana au nga start and klar a tin akae ka eja kunta enfiye a katu kwa khanu ngeska a mboronga stama kyare ka khweti ngo kwe ko kaye kunta aki ngo mboronga ka tati to yeni sitamaga tseo kae ka khona Pretoria ke se go kwa go tang khoma a go go itsa wa khata ding wa ka sane go asu o gara ka se te nye a nne tso go im police sersant de mgauten se o ene tikete hima nne ndi go go a go rata e khoma fani nkosi me a nkosi ncima ga meste ko ntwe ko tshwara tink e ikweki kwa na a tsamska landro se Pretoria North ke ga wa san si o gara ka san ne a kwere he go ike a tsamska ngo am state si ka ga ngo nasnala vervolgens gesag kon da man wa ka te si amboronga e tshunye 22 Juli ka ta kwa na gana ngo tsamdi jere kuka mboronga amke tsau ama e buta tinta ngo si nema se ko o go e mboronga a si ama tsa ke te hinu ama mutetu a sobe nahi no ama o mutetu ga se ko te di khau a no khubi ho ta ana kwa nye te tswa kwe maganga komisi e si khoma a ga na o jawa e ka ija ya moko kwa di musupie tswa kung tswa sa ne khiri o ka musupi a o ka tsi u isika ya swire ti tsamika a ke swiri na ti si 551 kg de kokaine a 2021 ha ska falke kwa de klese ke port seften ki qiye hi a khosu saka he si eta masiye hi ve go tsou sa se sa ikunga osuka lieutenant colonel Paisen songte anga to khwano ge mandako deklo a khimisenga o si a go jite ko se sa e kloke polisa naoji a vitenskaplik laboratorium kwa zuru natal king siki no ge met kwano ngesi a twa ka ta din ja o tok e no ke he dwelam sikuri a ndi joa ta magano go ino sebe tse di o ke laboratorium suka sika e kloke songke a kra kom supete si haita makunsa chikhire nai kha atamska kam di o hai jao kwa go kwe a re a tiye hi tako a kra in se khatsa go kya te khatsa tu an gyam a go di a go gui tako sikata khatsa khawo te falke kwa a go assessa si kwe go kung go ke tau kaisa a ta bursukhire o he rise a manda ko han kun a ka to kwa no siebe kwe a oda no yelfa na kunta homo te ge a ya kai kama ta tsamika besa a Donetsk tam kwa ani Ukraine su ski Donetsk su o mukunda an tsis ka rise na kwa kwa ya manda ta ha ta ngese Russland si swete kwa no homo te a ya ta no kwen ya ta ha besa ki ya kereta wenga si Moscow ta hono Simferopol asiki Russland anga o ingqeska mandata qeta ya ha atate ya ha te bore a khiri khiri ngun khawana te bore qiqqe gwe tin ere qamno xka fm ski

ye he kwa a partir ka akuja ka ku nga kinchi kaw khwe chi kakama itake ngo ngo ngo ba ya ha wa ngi tiel a vorde ska ko ngi tiel a vorde ka ngo ngo chi khangwe ngala ngwa ke ngi ngi msita ki vorde chi khatha ki khama atawasu wa aqa of atawasu of mata tsimwa wana a msita ke khwe ina khatsi mo khabira chi tswala Wordala yang saguta akwa agwegin ke anwena siwasin kwa gata atitika kwa kwa agwegin ka anwisi wasin ta atitika kwa kwa agwegin ka anwisi awana ta atitika kwa kwa seke tike hi ake kwa ina khati kula tinwike ake kwa ta wordane kula ake ati kwanwi a wordana nga kama kanam ka sa tege ke tiel a worda kwa akwi mtima ake kwa ofu tonhoku sako he problema gya ko wa tonhoku sinko problema gya ko ku gani gana e tala a e msuta ke tala e wa tiki he wa tidala khawe ti thongwe mani ke kwa a ga ngu tala a e ga ngu ta e ya ke mitotu tika ang okhiami wa tiki he mwa ya ngu ha ko ke mqoqoma ke ta ke tsumtsuma masi ka maqaya mprogramang hiwa ta tsama awa wa programa ka mm ta ke ngitsi ke ka ke ka a tsi tsase ngaya a tsi tsake hin ngaya ho ke ho character ska ke gande ma character ni kwa tsi tsana ho fa ma tu tsi pangi so go a sie fie ta ke hin toa ta a ga qualifikasi sa ke longi sa ta ga diploma ta ga degree sa ta ga mtsisun ta chi khana kha dui ta ti sa chi khagena ta ki chi khama karakta ni kwa ta sa kya ha chi khana ta ku chi khana ta su chi khana ta mti ta ka ko chi jala kya karakta san ku gu ngawa o hon ka wa sa ti sa ki chi khana ma ni kwa o fa qualifica sore o fa qualifikasi san kwa o sa ti sa chi khama ni kwa chi khana ngai chi pangi chi khana a sut ngwa chi pangi chi khana kha wor sam ngwa chi pangi chi khana ya ki tsang da su chi pang ki khona ka ki tsang chi ki ya ki o da chi pang ki khona ka ki o chi thwa gi sing hi a tswa nga nga ka ske gu a si fi he ka sa kang su chi thwa ke mi ye ke chi khona ke ya gu wa ko o ka tswa o o ng chi thwa ke ke chi khona ha ya si fi ng ko nang ha ya qualification ng ko nang chi khona nga hi chi pang ki chi khona chi thwa jala chi khona mo ngo lo ngi sa chi khona hi friends ka aka mama mseta ke ka wati ke wati mau ke angu ya ka ke kem ko ma ke chang ke ka ke kam ma e ma si ka ma ka yam ko program e ke chang mseta ke program ka mte ke hi ko he agia ka ma ha we ali sandu ko ke khwangwe ka wa gya khwangwe gum resta khansa kama ferhadra di iskola wa gumsa kama kir kama ke wa gumsa ama ke wasmitlo gum ngiya kuna ama gaswitlo nga gumsa ko fang katu tike hi ya qoka ya qoka ina khati anhawa e ka wa tsung ngawo ha tsikwa tsikwa tike qoka ke dite ta ke masamasu ha ke fence

0: Ya, masu ngama ko min gani mama ngi ngi ko. Da mi da wasu ban kama ta masu ngama ngi ngi ma ko ngai a thunga ma ni ngi ngi thunga masu ka ngi ngai. Da ma ngi ya ko ngi. Masu ngama ngi ngi to cha mi ki kam ko ka mi khali chi ka ki wa chi ka ho fu ko chi. Ah masu ngama ki fa i was kidding ki mi ngi ngi di bitan hao. Da ma mi jala da mi ka bi de ngi ma kalam. Mi ta li sin ko ma kama da kalam ki kan ko chi ka ki mo si si da ma kama da chi ka ju kai ko ko ka i ke wa boring o i to ki tu sa program te ka to ki dum o sa ati ga ka to ko i ga o mo si si ga ni kuna su ka ka kan mo gudi bi ka kan na wa a da ma di da kama ke te ta hin ki kuma nan gan ka te kan ta di ba sa ko e da mi kan a ti kan wa me ki kwa sa me ki te ke sin ki te kwa a ta li sin ye ko sa la ko kuma nan gan
1: ma je ka mo ku i tun ta i ge ke tin tin mo si se ka in he i ti ke kon ha mi ta ma da na ti ta zo hin ma me ta li sin ye e he ke

0: ko o Erastus tunga tumi o kaya o dentos mate sin kamu ako a 2020 ko kamu ka gutenge mba ko kwa remi ka gutenge ka kami sen aka eka gete ka jamar disait ka khinga ka sa wa stem tanga ka ngwe khiti so sna na e ka kwara kwaste kai kai ya gonge kai ka sigete kai ka tswa ngulise kai ka es ni ku kurutshisa ke o kurutshias ka ku tsenye ama o kai ka tsoti ate a tshisa ke nxa kai ka ho tsha te kana khabe se o kai kai ya khabe ning ngo skore bawa e ha ngano mama aka ngo bar sa ngo ke te marash a shina o tsai te kumani te atiza kam kai media te khemese ke kem gan a te kwara kwas te tong de kam kai ka ka si gen ha chi chi ngwe ka si gbe kwa chaka te huye ju go bara ni sko kwa kam se ka ka si o harambe harambe ka kwa si gbe khitse chi ma ka kwa cha jute ho ga ma si ka gu a de bi ka ke akwa si dun a de bi ko khis ka ke ma si wa akwa ka te ferder aka ka kwa ka go ka tsone gore nna nang tsone se e ka mi nga ka ka e ya ste mar ka se tom kwa ire kwa kham ka sa ne i kwa te mar ka khiti kwa e ka te kwa re sa o ka o ke yesi so se nana ka a se u ka ko e tsone go ma kaishen to e ngo sko si e ka go o tswa o tsege se ke ka tswa ka khabe se ka kuma kwa teng luka u score amar nga ru score te u a kota o grade 10 ka ka fa lor a score ko grade 10 o ka nga te go kwa te ka di a tsungwa wa go wa kwa ke te ju kwa questa o grade 12 ju ho te ko se ni se ju sa nga ru mo be tse te mar kwa score te si sa ga e score nga ru ta ma ga i te mar wizard u ya to a shit ni sha ka ga u nga ru a ka kwa ra kam kai ka tswa nga kore sire nga i ho u chi sen toy a te kwa ka tse shuwen a te dibisa kuga wa ka isa ga shuwe ho ka tsochi a te ka ka a ka e ka go ju sa tie ngore ya dain pos te mi ngo chemes ka pa ke ga ka a ka sin e khite ta ka go be ku khite ko so se nana kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mu go nga ka nga ka ta no chika ka ka ne ma te ka sin nga ka dibi ka sin o ka a khite ka tsese e ka tshinde go e tla ho akore ba masisi nana chichie nana ka a ka campsite na campsite ong nabate a go a ho ba masisi ka tsekwa mo go go ka hi kwa ama ka a go muri ka a go a tshwatsa ka me meke a go plan sa o se ka kumer tswa mo le campsite ka go ka ni stana to si sa o campsite kwa ga ska me kwa campsite a ka le tlhano mo ka kwa tshwa ka go ka a go ka ho ja te kami ka se ka ka wang a te o kwisa ge ka nga mi a te ta mi tswa nga mi a tsho ka go khwetse ne tsana na go tshisa nke ju a tshisa ka nga a ka se go ka reng hae ka shi si si ju ho ja ja te mi ngo mi te ngo wi ko nga se mi a go go ta go ju se mi a nga se a se tswe go sha te mi mani a tshitse ngo kwa kwa a ju sa mi ho wi
1: kala jik do na chief ti pe kon ha ju ke ti de mai kha ko ka sun ke lo ni ka u chi ya lim bi ya de kwa ta mo mo le gan ko ta ti ya khe ti ke yo o ko men kwa ta ya kwa si ta mari ko kwa si ta mali ke ya wan na mo kru pe ka wan na ta a chi kala ka ngo ti kwa ta wan na chi ma ke ya kwa se mo ke wa ko e ju ke ya ke ko mo chung ke ta ka ji ku chwa o tswa le pokane kona wa tsego ta o tsefa tene di ta tsa nna ta kwa nna mbe e ntshi di ma nna sa go ya khonjwe ka kuke di ka nna sa go e di ka ka tlhago ma a go kwa nna jo
2: e mi ko khare te mi bao ma nja go ngore ya o tshumkwe ga ga nna se te ka nna ya mi ku se o ka mtso tsa ke he mi bharis ka kwe o ka mse te tia nga shugo ku tsatsa kamku se waka kutiye kamku nganga kwasi kweka tage kweka kwara kwa nga wisa ujungwa staiga kusiku ujungwa nkwa nkika dun anga kuchini hoja teta ika kuko shoka te jan ika kakakese ika kweka tensi kweko skores skores jan kwesi ko gesis kusiku kaisis kweka toti ako dibi dibi kaiti kwara ngarus kaisi kwara kaisi ge kwe ufadoku mungu kwa ndibi kwara ika nga nguse kwe kate kwe kate uwe kasa nyo kwa kati jos kwa akukuru chis kwa kwara kukuru chia kwa kwa ika ngu kwa ngu kanto kwa kusika guua ika kukai kwa kukuru chia kwa kengu uwe kwa kai ku ka gum an au chin chin ka ka to kai kan pa ho mari ka kwan man atri ko skor chies ka ti ka kam ka ka ke ka kam ka se shi tia ka ko ko sos na na ko ha ka ti na wa ka ko na na ko anu ku se ko ha kon 76 ku se ko na na ka ka ju na wa ka ko loch o ka ke shi chin na na anu ku wi te ka jan ha ba wi si ka te ko se si ku wi te ka jan te ka go tai te ko te kake kan kanga ka ko o kaus ka wi ti khabe ka swa kama justo o en commerce bo si konta chima ka du ka ka ku ka tsam na ta kha tsam a ho chi ka te ka kuar ko ka ngo si dua ka ka inge te ga chum ko khabe ka ti a ka ko ka es na ko ka khabe se o ka mo jo so jun mo ho e gan to to o ka tsara wa ka ngi tswa khabe ka ka ti a ka ko ko mo ka ho ko shete modui ko ko jensa ke ka ku a kai ka ku a she ko ni ka ku ka jansis ko se ka ku a jansis ka ka tia ko kon a ka jumo sko ti ka o iga ko ri wa u ka ka to ni es ko ta ka te i a re o wi ka be proye ke si men ha u ka te ku ka swak te tu mo si ka te ku ka istela es ta ka ku ka cha ko te tu wi cha cha ka ka ka she tia ko villages a ka chukos dia ha kya ko khonto kama chaki mo ko dia nga ta ke wi si ata o he ka ja wi ko proyek kwara te ka ka wi ka o ka chi ko kwara nan kam na o tempos ku o ti ko eta e ka ka proyek sa tri ku kharas kham e ka so jo no e ka shina ho ko proyek ko wi ka ka tsoka ka tene gumi ha ba ka ti a ko ku ko ka ka sa kham ko ko se ko a jo tsas nseda ka kesha o chimanga china kam kanga o ka ko nana ko nors se ko a khatseng ka den pus na khata kam o 113 its so zna ka kam ka garo ka ko bharang an ko registria o member sa o 70 years ka mir as 100 ka garo ko ka te kesha o tien a o ka ka se o ka ko den pus a sa ko a ka tses pa ko mo ka eka ku gara kwa eka ku gara wako winga o kwenye a kwe ate kreko gungu kreko sosina chu cho yen chu cho tibe kwa ku kwana winda kwa cha tse ma zai a kwa cha cha uta ka di a eka reka ka garo teke kai teka wasa nto aka kwa kata ngen chu eka te chwesi skwara ka ngaya nto mko nga kwa nga nga si cho kaos yiku hui cha cha ka kwa dum an ochi a kwa ochi kwa hao eka kwa shosho shosho singa culture ku siko osina waga skills agas nang hawa ka nyo ku kwa waga kama kanu achi dua waa sinto ate kakato grade 10, grade 12 ka aja khabe e shina ha ngaro te kase kai kinte ka di ay ku wago konto kama diya kim ku ngang na o ju nga ku duko kao kare nga o family scap uwa kwas kozi ku siko kozi ku siko sinsin habe esa ka ko kuma no ta ngoro ka ngok ka ma kwas kama ka ka ti a ko ka ko she ku khani ya ngo ngi ku kwa ha ngo kwa chu a ka ma ka ngo ka ko ma na se kwa u ye ka ha un te u ko se na ko lotis pieter ka hi ka ku ru jo ka ku ru kha ka ku ra che ka ku ne se ko tha ka khe she re tsho ko no ngo ka na mu ja sa to a ko ho ka ma ko ma to ko kwa ma to ju sa ta o turis te ko kar kha kha wa ga ko wa sa ta as ko chi wa sa ta kwa as ko ka se ta e ju mo ko kwa te ko kwa te ta ko kwa kwa ka yin si kwa wi a ka tsa ko chi ka kwa tsa ko wi ma kwa wi a tsa na na si courteous woman was it. I pack up time go. Demi we go quite in the car. And go carrete. You go get ten person who's coming past into.
1: Yeah, I love myself. Oh, it's a good one. I see the denpos. Quantity, yeah, clear. I think I sent you a good one. What didn't matter? It's a gear gong to rest me. I'm going to bring it to Cassa. Oh, I'm taking Cassa. I'm crossing it. Think the denpos. Quick come out. Apple post. Come out some quiz. The apple post. Take come out. Apple post. It's there. Denpos. The guy is returning to show. As I think, no, I'm going to get here. I can't be. They will care about 13, 12, 12. I want to see a problem. I do this as a person. What's here? Jump for go. Me, Simon Azinda, gay. Jump quick.

tsame temono tekiset wen kara tin ire kamoha xka fm siki no te obore a te sarati yafta kapunda Nelson by metro he oska pokiti he khasu ane a aka te sin treka khana tsuni sa se ko kwa khata ngo mbungana ange khana atenu khana te ko twe kara khota tsese ka ga gwana mga swirika tabe si kwe ate ta twe ka te no tsu di khana a ya mogata hisana teta akam a ka ti si flak a ka sidi Tousan kakwana a kaite si kan kom karabara a tuwo guta Nelson Mandela bay sisi u anihe ta kono a gyama ki nga ziki tamakha. Sure a metro siki ta kono Sarah Bartman si o district municipality ti tama se ku kreka Tousan kakwana ji a hi tanu kia mwakwita. Nelson Mandela bay si di 8400 direktir a Ngo veiligheid nu sekretet di a Cedric Sibia a kat kwano ngqeska khana se ko salaje tama abaskara khata ngesi a khwena khana a wono ana akatwesi ko sikait di a ngqeska moino veska pso departement de sure an kwe yo ka sure ji nga o Eden tahono central karo district ta Seko kaman kam esa sikara kia mwukwita kwa nae oranya flak akaka Tousan kadikwana ase akara kwita anka oski ngo hisana kota Ankoma baratu wogwe no ako kasaba gwe ta akaita mayam taha Deko kungo gwe nga oje George Neisna Platenberg bay takono auchorong su anisuka Veska poe manda ta han kwena aka tukwa no buru kwa takono akha ama doropa ki kwana kote kon mbunga na ta ina waka ete ina moko kwe usana teta. Manda kwena aka tukha si huesa a takono kunga oziki dao tama kia mwa huigwe no we uiko kuhuiko tama plasie kuka ngejuka tama si gobe akha ama ngejuka kung ojikan kana taguta. Kaka kwena Johannesburg ska se kwa huita ngo kuchao ate ku kata isindiso takite ki tuwi e ki kumote mboronga a mboronga kara kwenye kwe a ndren der takakuri kuma setembiso dlaluso ama dosa na hisi khama e a e a e sindiso ngu ta kumki medestate ki tim ki tuwi nai no aki 6 and 7 taha kwena o hi aheste si 2003 tona haka 12 kwena nga kwe ki kumwa hina mto liso a katu kwa no akamsika kai hi no khama a e a tuwi nai ma khom tabe ane a mgu mkuo kwa hiya kuna tiyeko omutetu ana hiye tiyeko omki tukua na khama aki jara na ingo khama ngo kek am a kham tukumwa hiye kwe de a tubi na khuta akamski khama kaika eno khama nga khuje doro hi tamano kreska kham amusupi kham tkara hiye a khama chinja akwati khama kaika kwena aka tukua no akamska khama ankara haye o go dwelemse kanu khama amusupie a gara hina hita borisu khiri o he riese na a manda ko han kuna a ka to kwa no siebe khwe a o da ta khono yelf na kuno ting ho mo te ge ka khe a miti tams ka besa a de neskeski tam twa ne ukraine su siki anga o he gwanam kha riese na manda hi ka yati Gesi Reslandi si shwe te kwa no a omateke a yako kawota kweni ya ta ha besa a wenga si Moscow takono Simferopol ki anga oe Reslandi si mandako ha si krim ka ankunga ta kamsika. Buri kako kak ame akati he tas te kite shwe te kwa no Reslandi ngkeng ampue a Kurikwana di kengamku a ta a kate.
Oika esi ka moite na achtin di kwe an oti, ta khono ngeho, honar di kwe na kunwa ti, aki tau ni sa kha kwe am ku a, tuwe ko kunwa ti restland su ani he, Ukraine he a. 12 kwe di oti ta a ka te de Nepro siki, ta khono seisi, tau nga osi ngwisi Kiev ki. Ata te ya haya te u bori e khiri khiri ngono khabana te bori e a kitu sayin 12 ire kano yekska FM ski.

Mas ele tem um gato que me enjoa. Tem irwig ex-gaf. Emita tem que consiga minitem. Nelson Mandela by metro que o escapo ganicona gya okuita gyi para para tonta a bunga hum. Que igiga quasa kawa quasa san matum. Kula to o tawa o hino que ganha o tiki que condisa can se giging hair. Que flak ah giga otra gang his in gitwa. Que gaga ang hi Nelson Mandela bay gani kunam hino gi lugal hongi kang hi gya hula ka gi kitam. Skola hongi metro gani kuna hino gi sara Bartman District Municipality di gani kwa ang hi sing ki palapala tangka kwa luki litsi ka intu sa kundi sa sang akwasam. Nelson Mandela bay ki aitfur in the director ya hi kwa asa Yunga hingga ke sekuriti tiga kaki ya, Cedric Sibia, dia ok, tiga ia cuci, he salut tu, segiak kamsu, he akuasa, he ahana ojek kua, he ide awana gasi kawa lakwa anokon gani kuang he, Kalau orang wis kapu departemen ini happy lusuli ke kawi sekolah wis siang, iden hingga ke central karu distrik gani kuam. Kam aca gyak chong ya ba skola hang ska gyan am ki ka ha wa orang flak ah ki ka kot kha kang hi sing ki kwa dang ga ngau kang hi ki chang ngau kang hi ki tholin ka kam ka un jo che ki nais na Plettenberg bai hi ki au churong gani khuna ga chi ka hi kam ves ka pu ki ga rehirang bura hi ngo ki ka ha wa bungi hi kya kole geti sa tu on hawam Jukai yang asal kau lagi aku itu kita kuli hingga kita perlu kita amu hati aku he kini ni kau angkat wahai gengu kah plasi kau utama hingga kita luka lomgi hingga kita uang Yunus berhe ke i hafungut lah i hingga kau kaya kalau tu mukusa aku dewi kita ha uo sendi so kita daa kita Kumisala ka ngun ori ngai ki ka laya ng hising ki ngay higya panggulam. Laya ng dri indiar takat kawas din biso ntla loose. Gigi amantagi ya da iki ang hi usin diso ki ka tngung ngaw ki mede statum hong hagi gani ko ingi tola hi season 7 takat ki ka tukha ka gitle. Akhiste sigi turisan drien to na khang ki kumisala yin ti khang ai to alfu gi hung gi sa khuim dan la lo sing a hung gi o ko de gi ofu gani khuna da a gi ka thola i ong ki kumisala tnu tle kang hi sing kwa ama khuin ong ka hung gi ka gani khuna ta kula gi tholang hung ta mo vila hung ka hi ki o ji khang gi hakka se gi o ko in ta ki ka khati ga int ki gya tsum kang ki kang ki mu vila ga inta to khala ti khoya ngi ki o lam kang hi pangol kang ge o kong ma ga ng se gya ku ite ki kang ng te ki ti wi si se kang khlen de a thisa ngi bi ga ngi las ki se la ya ta ya ho vu ga ni khona kang hi a wa chwa he ngi ki ti hang ki hu ka wa ti ga inst ne gi a kham su ai fasin Rislan ki ka mandrak ohun gyo ku de gi khang ai si ba yu mono gi sula di yal bu gi sa khui ke tia kang he gi kwa khawa nang ka gi ka chi ha a ka hun ke besam ke gane kwa ang he wa Donetsk gane kuna ke us Ukraine kwa ang he Rislan ki ka chi khwa thuta gi a chi mona khama khyam Rislan di ai hun gi kang he a wa drone ang hisgi ko wuzala om bisa ang hiti kwa ki kwa yang hisgi markala ta ale ko ang hiya Moscow hingo ki Simferopol gani kuna ki Resland ki kagani kuna ki Krim wa kwa ang hi bisa ang ki kwa tas ki ka ngum akhin skapu gigi nusela di ki Resland gani kuna tibisa zgan gigi kuna si gya kwa iti gigi hong ta dukhala ki kwa di ki amu kwe ta chika yin ki kundi sa yi khawe ka hung yi ki o diwiam. Na kam tu kwa ki akhtin yi mwono ki sulam, ta kong yi honor ni ki sa kwi ki Reslan ki Ukraine
gani kunaka nghe iki gawa kam chikwato alfu deni pro gani kunasikyo kwetiki mono gisula ta isezi wofstata nghaki yef gani kuna I mono gisula tiki ngasi wola wa uha 12 irum tindita sam ngui ki ekska FM

Tsekam da program nngwe te a ka ti ga go tse se go yam sna go ha go se go khirisa hiem e ya fire a mo te kwa nga ka to radio se kwa nam ka o ner ten seven o henye ga fm kiti ya horke te to program se go khiria go e yen ire a mo te kwa a tsams ka to se go khota

Skatkametemo no yalvet amakov 35 minute siangie kra khwara doner ten 7 onige fm ken programme te akatem journal tamete nse ko yams na kwa hango sia ko khirisa hie 12 rek amate kwa tyo boriete se ko tekre ko komsa hie no boris ngoro ki va disan mut vitamine programme kams kem ko tisera to darna ay kon kro programme te anakhwi ngo bori ko khosite an ka ko tate radio si aninsa surya tv nun ki bori ko khosito ka surya de tino an kams ka tite an ka kwa go to tise ko khiria ko yen iria amate kwa programme an kams ka to tise ko khuta an kons tse ka tse ko zikona mkate khara te ka te ga sonde tamite programme ki te tse tre han te ko ma ha ding tswanga zicona temo wo go tswaga te ke kre han te ko mahat antson tse ka no kona ke te u anza te ko ma te go zete mo ta tinda i kra te u inze te mo su su na ma ding e ya gate ana go e tsamtse ke go ma kha go zete ke ha rita an se te ke kre han te ko mahat antson tse ka mo programme journal ta me te yams na kwa ha tsamtse ke te mo ti ya go zete ka e kwa qon ka e go zi Kunsa temo kung ang kote u resonted aninsa siri aninsa sa na kraham di kai ko ko programen ng si ko yams na kwa hang ko si ko 12 red amo di ko akhiri sa hiem no pay vi ke temo kana kwa ti hang kam si ki kai ko si kung ang ko hati u siri si ti zao ka di kwa na si temo uta tim kwa na kuri su ka o kite ya kwa tante ang ka ti sa kam ham no pe zinge ak eya hakien kana ti kere kwa nti do di ti ke ko si yo ka kraus na gotam Konek eya ha avasi ko kwete tenu temu eya ho da tsamska avasi ko kwete tem sa tsamske temu hi ho se teki thi ya ko mi ya ti ho ta ma ha te dara ko ben kunza ta ma ha te kunwa ko tsamzi te a ka te kun ya hin is ka temu ka tin sirika ke ho zio ka te o ko kwa ga tsezi ke ya ha te kare ho in tse ka ni tsamske te kwe te ko te hi to temu ben And they would take it sick as an agore, red sick as an agovery tanky, a take it sick as nothing day, moo, take my own satemo crew is gihung a yakutra gota, a te avasivere temote, hina te hutim, maconaki avasik a yakatseka conas gite kai quako seresu towe, take the kung te wote, a yoka te zaukara hauveta, tekone kung kung te kawakozi, te kunus at kawaku te karaho that comes kuzi te zaukata ti, nota pay vike kana hwati ha comes gita mahito te mu te usiris in ta ikra te avasia hwatango zaukasam, saukamete siri anete 8 comstits and tunus at temu kwa gote zauka gohuziki, when a saukamete ansi ti ya huziama gote no da hako te uinziki. Mia te sao kia ezi ta hono tso zite zao kata tizi tu kamska te kunga ko ham no ungu zita mate mo te kunga kon ke kuzi yo ka te koma te kwa se kundiru na hao kata kamsi ki kai kuzi ki te anka kwa ko hito te mo ba khuru te nga tse unza kiri kwa kate u kuinzi ki te akawa go te u sere zi u zao kak e kwa nan singko sere te zao ka te zao ka te zao ka te kwa nazi ta hon te mo teki yako eye te sire nta I kra ha te zao ka gotam no hiyan kong uru na ho te sire hinto te yo ka zao kra ha ho te kone tu kams ke te mo teki kana he te o ko hem te tui ha kwe te ha te ke he ho yo ka te mo tui ha ka mua te mo nyama ko zao sa yaba te kam te o sire ziki yan kana teki kana kunga kona ki hinto te koro kukana ko te mo ta ti te kwa kuka ke ho zi yo ka nungoe siki nte ho zi hisin ta ti ye kama nungoe siki te mo nte ho zi hisin ta ti nganu te ki sire di zao ka anye te mo te ki tse unisa kwa rasen he te gun be khuro teng te tse unisa ha kawa go go te o sire zi tseka kona ki te zao ka ta ti ta zi program ki te kre krente kom ta te radio ner ten 7 o henyege FM ki programme te a ka te ngengo journal ta miete se ko yama kwa hanko se ko khirisa hiye 12 rek amate kwa ti obori ete se ko tekro kom sa hiye nga ko to radio ze kwa nam ka o ner ten 7 o henyege FM ki bun sta hanke ki te hore ke te tot programme se ko khiria go yen iriet amate kwa ga tsamska tori se ko khota

0: Kame teki se ko 12 ire ak emo kwa XK FM siki no teo bori he ak tri sarati yafta kapunda. Speaker a nasinala farhadrang sidi a toko didiza a kato kwa nung toka kuji kweta ha ji kuwa kaete ji article nyehen takhtaka su o a nguyi kwa na jumu ka kuji kumate ji presidente Cyril Ramaphosa mziki aji a khae khae kwa tita parlamende katerema ta ha kwe a Afri Transformation Movement ki vuyo njungula kham ane a to ka te disease a ta ko swe te si a he kwa na ji ti kwa ko ji ku ka twe kwa na a he a khoro go ita jungula a ka to kwa khano di disease anza presidente de procuriere se ta kareting ngoko a tsamsika nge tse u tla ka khwena sie go itsara go palapala si umboronga si go iki ta khono nga kwana ahe sieko site gobe tui giyama tako mboronga ya amu gobe asinwe ka kleisika ta parlamente aka tukwanu tamake si ngito ka kujikwata jie chie mkobe no aji ngitaha bori a kyan kyan di a tinko kakwite ta kai he dri mboronga khwe di a se ko mboronga kara khwe he a ake 580 decent di america dollar siri a president Cyril Ramaphosa mplasi si pala pala ko kits a sne di khwe a khoma sika de ko kunta modi moles o striek kai ka o Limpopo suski ngai kai mo de kwa nge di vyek siki chhoi di kwana aki ngaye de kwe ango dango akhae tino aki hisa na hiko ji ango mu kwana aki selfo na ki mboro ka kwe de ki tuko ji tinha ata ema novela dewe tim de ki sesa hiyo kwe a kato kwa khano aki khana si uro hi selfo na akamska perturi aka siku sisei hi dewe ti takhono Froliana no Indole Naso Joseph ta ngtae nase ko owo khu hina tsa hi siri a February ki 2020 ka se ke wo khu hi ngo o itwe banga ki nga ki se ka khoro ko state resu ane a se kwa kwa tangen a te ko khana ara kore kore ta David Ma. Department de corrective de square kana ani a ka tsin tse ka kana tsone sa aba si ho ta jao ji yo ka kana mangaung so o corrective syndrome Bloemfontein ke tlo he a in yuling glem ki guye ko ke ja kong tsa na syndrome moite kwa nu akams ka ngem mboronga kara go imkhoma thoma ka ntse no khwe tsuma go mtabo bester me ngwem 2020 ki chan orohima na go jitama hi sana te ya ko ya khiri na go te 520 ha kuri size ye ko ka ha jawo qaeta ha go ta department de ta kono Bloemfontein so correctional contract ta tena kom kara tena BCC na us se ta jawo qae am ko ye kha te kwe a corrective dins te kwen ki senga bako ngumalo a ka tkhano ni manda si o guye go go kontra ni jere nga su he tse u di dango a kha te department se ki tinongo statistiki ngo dango a kha tinongo jere a ngo manda ko tsaka kara te ko kunkata no khamalo a ka tkhano ni khan tere tingo khana sha o ka tikhwe a jao shi yo ka khana te ko ku ka gwe no a go di khong ka go be ng go sa o giving give ku ka he tsu go di hisa na ta ha ji a a ji riski bor shu khir o em Francis yo o queen ho tono jao ka tuna a te ma te maskape ye khasu ane a a ka te so tina ga di aba a gonka qoqhek a me shein ta qite a khana 22 million euro a kwa ka tata ne kwa ka kwe mu ite kwa nu hi sana de a kimboro ga di yama koqwa de se a gonka ta go di a tsem kra swere mai qobe nu ndi go a a go di tsa tlong ga ta date no ya go khana tsa wo gore ta a ka qobe ta go no a go je kharo ka e qokwana di tamaga tsa ka kara tsa e qobe nu motetu ja a ke denji a twatebe khata shenne khashu anjeng kwa ka kwe a me te kwa no si khan a sobete no khana moko ne kwa ka kwe a ka ka ko toke si e kote ko suna ka guta atate o bore te a khir khir mun khana te bore qiqi gu yen ire qam no yam bore a khundamska
1: kam khun me zeli to mahongo tang kang ming ha to alfiru wi ki xkfm te tolf ki konsis minite spiga ya ng ha wa nasionale verhadrang ki kawa toko di diza ta hon tia ka ng he ge ki ok u ka e ki ti ka ng he a wa ti khwa ge ka ku wa na ji chala hon ya ge thui ta ng nga thamu kha ki ka ki article yang hewa ni khen tak tak ke ka ge ka swi u prosesa se ke ko aku misalam ke president Cyril Ramaphosa ti wisi se ka ya to ti kwa he ga amaka parliamentar ke ga ngawa ya hewa African Transformation Movement ke ka wa vuyo zungula di dizagi ke tisa ke ya e ya kwa ho o dan dan la ya mhm ti khod duling ni ta ya zungula ge ok ite ki di diza a ti khwa ya ng he president ka procureur sa hi ke khot a kala nga e ta ki khango ki ka ha wa ofi he ge ko sun a ki ka lisi ko ke ok ge ge ki hana ke la ya ng ya phala phala ki ka wa ta ma ti nga ka wa ti ka ng hi tuwa a tuisa to ki kawai ya tani agya lang a chong mkunda ya wachi chaya hi tuwa nui nguwa nghale ka saa lang ki gam tzewisi si ta ki chamda nguwa gam e gwe spika taga tuwa chika ni ati sa kundi sa kawata na pangabi kwa maka ki lang a chong hi tana nguwa parlamenter gani kuna papilo si gi gau kha ki tzewisi si ka ang hi gi ang oka e hi ngoi ki sigi au kui te ki ka nghi sigi anu sela uhi ki ka inski tala ki kuranda ka wisi si tuwa chi ka nghi achi tantang ta sung sing hui gya pangula ka nghi a ua lako ngai kau ki gai iski ki sila la ya nghi a ua 580 daisen America dollar ki ka mali ki president Cyril Ramaphosa ki a pala pala ki a plasi ki ka tsa kokomang ngka modimole ke astre kuf kilim popo kuna sentene ki un anwaka ki gang sumana wa ngski thong anhala ng ki kang hi ji khoi ng singi tu hani ki golo han chi ang gen kan se tko ki wana so wana ngana ko cell phone yi hi a wan lak o yang hi wa Emanuela David ki a wi fisa vi ko mak o yang hi ng lang a chang cell phone ki ng yakya ji khoi ang ki oski wana hi ki gu e pirtura gani kuna kahang tuwisis gangi kundi sam. Ta David tingwa ki Froliana heki ndi Elisha, sorry, ndi Linashu Joseph eho, ati tkwai ngiski ki silang-lang. At a kikawa ki Mali ki February ki tunak-tundak ki talui hizigi kuwa akuwa kang hizigi gama Mali ka kika statu gani kuna sigi akalatu mkusa akum salasi kang hawa kang he sungkwa chungchik kwa ki ku gde ka sengde ku tisa hi ka yi okwe diwa ki David ka ga kang he ka kum sala kwa sa sa achi wisi zika yin ki kundi sa Departamente he ge kwa sung korekti wa vi kwa ma ki kwa wi ge okwe di ki pala pala tong a yi vi kwa ma ki chi wisi zika ng he a ge ki ma gaun ki ka kandeya sentrim ki blum funtin gano kuna mwa yin ki yuli ki chika ang he atu sa kundi sa yin o ki yin amante ki hivi kome gya panga. Sentra ma un, ti tkwa ya ang he se kalama ki khali ang la ang he agi ngo kang he ngo ki ti tkwa ngui ki awan la tabu bester. May ki tuirisan 22 ha ya ki kagziyam. Chiwi sisi ka yin ki uwa mungu kahaan ka mhi sengki sengkwa wa kandi ya ka stiku ya mhi 52 ha ki ka kaw. Sorry, ka kya tika mhi sigi ki kamsan u ka mhi a uwa 52 ha ki ka kaw. Ki panga e ki koga kam amaku ka mhi ki ge ki departamente hingwa ki Bloemfontein ki ka korektive. Kontra ka kaungi yusku yung hikuwa biye siye siye ngay hengi ngali ngitzika ngi kondisa. Okwe kaoye ang hakorektuwe wikuwa makika wa si Singabaku kumalu. Kya okwe taki kaunghi awa sentrema hiki chika nghi ki kondisa. Kaya wachimbuk nga kaunghi kapanga kaunga departamenti umuku onse statu. Chikuwa chika nghi gya panga kwe ki chiki kaunga chakuwa. Ke korektive ke katia kandea ki kai sengiamu hasa ukuwa chike ge kwa akawan kandea ngum. Kumalu ngangia kui da ki kang ha uwa ko ka kong kai kang iska ki o kang kang kwe gi ki kamsun ukule tema si gi ki ukuwa muku o jala. Eki tia ngi hengi ka kandi diwi ka o jala u hatia ka unhi kulima kha sengi kumisala muku o husu. Ki chika yin kwa agi hingwa ki vikwa ma ki kandi ya nguma palika ni kwa efasi. Franzi ki ka wuzala ki ka yunga ahenska po. Sinyasi ki iti stola ya nghe kwa angumti yin ka giga ngukwa yin nghe ashen ki ka win. 22 million euro ki ka mahali sing giga ngukwa yin. Buta ya nga uwa chika nghe ki u. Ki kanong ang chige sigya tisa kwa yi hegi yivi kwa makang he paligi kakupanga kwa yi toko daka chong hingwa ki ka ang hekat ini tia lugalo hong tia ka sigye kwa atisa tu kakukumwa mokuwa tro hingwa ki lisigo chong kakua chika ang heka ang hei gyan kwa ka ibda ta kwa chika ang hetani kwa he yi lisigo kagya kalim sin ay hong mahali ching ka ang he sigye ki ohe ki ngotawa yi Igya kui teki panga kue hingwa ki chua ma ki ka ngau kawa chika unhi singit inigdaya iwi kwa ma ki ka ku ta ii ko ta gya kamsa mugut inigdaya la ki kwa iskwa pangula lansi gdo toa. Teki ngasi wala wa oha iin irun tindita sa mungu ki X ka FM.

Malit imandi tatiti yang kams kang awan sana kaya makuti angkatin kres kat kami timu kan 12 ek ama kuni entin kami titi zengi kerapa no program ini angkati Vatican mukti temi titi se kung hiam sna kwa hangko kuro program bori kuhuzi ti angkakuta ti bori kuhuzi radio si aninza Surya TV no bori kuhuzi ngi ato katiti tanhi ko studio si kam NBL na kutia anga ta kuntuna ti anga ta ti ta kuriwa programe nga se ko yam sna kwata ha siya ko khiri sahinye yen irek amati kwa kha akam ska tut se ko khuta nubori ko khuzi programe ki akam suri na ta zite mo te ti anga kwa te ngo katsoro family ka kwa te bori ye kwa ke ti ronia su ID te mo ngo phone data kaya kareti Samsung A05 green temu ngo qiqa qiyaqariti afonte fonte tango ID has homiti phone sungoro ikitano akaite khwenge a guyati kweti tan hiya kongo radio sika ID ya kaveno ai sika tamati musika tatim tansi bori ko khojitinzi program kitekete tinte kom tate radio nerten 7 oni kha fm ki kro program se ko yams na khata hanuti akate bori ko khojde anka kutati tsamzi kinge tsana kha kom sa yavatin tsam kara ka tsam program kha ngem kuri bori ting ha an kasa yava tempamba bori ting ha an kasa yava ritano nye programe kuri ukwese ko yams na kwata hango siya ko khiri sahinye yen irek amati kwa kham akams katot siya ko khotano tseka kwete moka kuri suka wegite ya kwata akams gite an kate ngoema zon nge ukwena dino nge ukwena mgoema temu te an kate kwa kham di kwa na ete mungi ukwena ete anakwa edi 16 dem ang e hengo ngeo

Hello, Ian ke XKFM to mo lagi kami ang bitig ng mga anghiwa ini rewita tanggay wami isalita mahongo. Hovon ngoto lagi perturag gani ko na kang hi awa ngoti sa gakokan ay gimahalig gandi ang ke polisi gika sersanda ang sige ke okang ka khauting ke yenating heku gisung lula ka gika gulita a ka fesa fani nkosi wati kang hi kuwaging amam. Nkosi ahon ke apelumelo ke ka oku e diwi ka inki ge ke hofu ngotula ke pertoria gani kuna ke nuorti ya gage golika a oku ikan sige ke hana kwa ahe a tisa a moko kakran age mahali ke kande ya ngose tani kwa gin ama apelumelo ke ka pangola gen ka inki ge ka gage ngwa hofu ke gang ke ka ahe ti kren he kwa ahali kula ka ongas ku kami ka ku pangola ngawa atika sawana ngawi ke kula gege tong akatiu ke tuin tunak ke yuli ta kandeya ka stiku a tlkl tsa a tsi tsoya yesige a okoi tege singe ka a khoi tega sawana no ye tla singa hana ke ka stiku nga ka hia wa plumelo ke ka sartia hun kwazulu natal ke ka manit e gane kwang hituma derbani singki singa i ngama tsi khoing hi ngai kang hi oh kwa ayu yela kwa ki du dang inga ki ing hi gani kul ik khola gya ko de ki ngole ka ing ku khak khak kham ko ka o ta ai ing ga in sui da ting ngi ga ho ta ngai ki yi wei ma ma da se gya ko de ki se sin yi ta yi ngan na kwa o tsa na nai ing he kwa a ge ki ngan ni tsi ge se ki se gani khuna se ta ni ge ge sa ta ga tha ki kana khau ge ku misala si ki kang ha wa o aga ngwi ha ki ngoleng nga inga ki mkalunga ka ang he o hungkwa wa hi khisi ka kukau ga kwa kwa ang he tu u kang ha ka ti kwa ang he kholya gani kwa ang kwa lewila o adam kamdar nga ha ya ku ite ki dolfin o kutla hi ki khisi inga ki tawa ka ang kwa gi ha mkalunga tene gani kwa ang he wa mguni mont kuna si gigis nga kwa ang he sigya o kuing tagi o khisi he kwa gya gui ng hit awa tete hin kwa an sui khon ngi yi hin ola ha chi cha ng se tene kwa asan tagi om so yi su gun hai he kwa makril he chi ke sartia gani ko yi tene gya ha se gya ku yi tagi o hun kwa dagi gi kwa ta sen kwa ng ka ku ke hin ki mani chi gani ko nam chi khon ko lewela o hun kani ne ka yi tang gi ngwa yi ne ti ha kwang he gyang hatu au kwang he ngame gi asnga ta se gyo ko te ge kang he ngui kwa wa ya khwa ka ha sun thui ta awana khama khui ta ngui khwa ya ng hi tene ngwa chi de kam yi kha wai khaim speaker ya ngha national fer khadrun ki ka wa togo di diza ti bi si si kang he ge ko ni sa ngun nga e ki ngo o kha ki ka prosesa sa tung ku misala ki presiden Cyril Ramaphosa ta parlamentary ki kan ngwa ang ha atie mk wa vuyo zungula di disa gi ti sa ha on kwa han dan da la ya ang ga chon ki ga gi am zungula gi ok ti ki ka twa wa chi za la hang ka di disa ta na gi an la ang ga chon ki presiden de ki a pur courier sa si gi ok ti ki sing gi sing ya ta ya ki on ngwe gi jango ke okoi kang hi ke tama ofi hi ki kwasang ka ki kali si gogane khuna ki kang ha wa phala phala ki kang la ya ang hi sing ge ki thamsu ta si ge okoi de ge chi khang ka wa ko mo la a chon ka tu wa chi kang hi a thui sa wa ka to mu kon dang lang sing kwa sing a gam chi si si da sing ha sing a ge gam e ta ma chi ma ka ge ti sa ho speaker khwa han dan da ya ai fa si ka he wa ta polong ki ka fir ina khang thongai kwa le chi ang sigyo e te ki ka place a kin ho thama khe chinga ka ha wa place wa ka he diesel ki ka ga ka ng he thui he ki ke thui ta ga ni ne ka wa chi ka ng he khun di khoi gi ke tam ta ga wa ta o ta chi khoi kwa thai to kwa ka ga gi a chung swen fir ina khang ngeng gyo ku e te ki ka ha wa place a gi ka thui ka tam ka ng ka wa chi ka ng he thui gi khali ti yang ki ga ole wa lu ka long gi ha ta place wa ka ha diesel ki ga ga 3 run 520 kha si gyo ku e ta ki ka ki ngon wa ki sende wala ang he place wa ka he a wa petrol li khom so ti wi si si yen run 3 and 40 sende ki kana liter ka a ti kang he khlen di gi tsawa
迄个我即款迄即个迄机关我讲嘛，互你讲，可能几分距离，叫我一直去关嘛，搞我即个迄推得个卡里乌，迄我个即这个伊可能就是等你个生活个嘛，互你迄个 diesel 个个 place 上个个那 visit 个个我推，迄我个讲个我谈，这样个是个我生什么那个，我讲哼，个嘟嘟哼个个帮干。也叫我一直给我公司了，是给靠干给个转，我给嘛好哩给个 place 我讲去给他推，79% 的 contract 啊，可以给个 visit 是给个那 visit 讲是给生，可能讲个给做完。这个我是为了我对伊拢真就打算，因为个 X 个 FM 影响亏得唔会。

tsame tekise go tsesika ga tube ire a tsamogwa xka fm sikino te o bori a tsisa rati yafta kapunda tsau ka ka khona pretoria ke gana o ane a ne bortog appeal so ansu ko he o go him police sersant dim gauten ki te hima ine ti khamja o ro hi ga organiseer de mester ki koma fani nkosi me a si khavana ga kwere gwata nkosi nmak e tinu ataga landrosna pretoria si o norti ja kwere ti he a khamaste ko ngwe ko tsara ti kha khama ngo kham ansu ko ngok e ja kung tswa di khama tswa di kwe an tama si so para ka ta kha akamski kham ka este ti siki nas nara fer fokhans khasa ko na khana o ane an tswa kra ti singo nimboronga tshunye 2020 ga yuli mka kwa na khana wo khati kam di jere ku mboronga am a khana e wo kai tswata ti ata yam ding ang sardain da ciko oje de de kuku a kwa jul natal sidik a sie de kya kya reki aji mo to kwanu tuko derban ki se ya khwatita an ana khwaye kwe a sie ki de kuje kunya a no anta o ki de kwe a khu mo ko tuko a ta a ka to kwanu ntemka amsam ya mokotsonona kwa tema am mkwanamka moito kwanu uji are barakozi nyamokotie yate akita qiteno silver faces ta tahunu ake uji yamok amseit kesimja moitite no ae akate si khaji kurina kureki nyamno teko te khamako thia na kha baranunu kana akati ata ujite ko twite ko barate ko akhomo ko kwa kha mwakita andai ki wo akarena ko te ko kwe a adam kamdar akati kwanu cheska nyamo ko cewo khate kha si dolphin ta khunu sea falls jita anga osi omgeni mund ta kriteski moiti teta khana aka tkha aki thi yana khwate ataga tsamo barako e au a asfest tik a ta khono krill makrill ta tite no sardine ta ama aka tkhano akamsika nyamoko kung amo barata en uji no astrandi ki yata enji anji moiti tebeta khama aka tkhano au kere kwa tseka anete ka kere tlwa tseuni saga ya moko a tseu a uji a hogwe nge khama nge ejiki a ya moko ngwe a tswe go tsamsika speaker a na sinala farhadrang di a toko di jiza nge toka go di tweta haji a ngwe de si khana a go sa president de makiara tino ihe sieko ngare e kwa tita parlament de katremata ha ko a atm partis de a vuyo jungula toka te di disa a si ihe no go se ka makemoko no go ikunka te ki te veta jungula bore kwa tkhana a ka te si di disa no president mate mate khu akare mako a tangwa kae ko kae kwa ting go di a ngeu ho funa ko itaro di go a pala pala se mboronga siki ku mate go ike nga kwa na he i he a ja sno de obe nge go su o ka itse de go ku kae kwa na i he ka ya ga gama a se ko corona kwa di manza iye te go ta isu a ka isu kwa na skata bori so khere o he da wo a ja o ka ko fer ina khang na khana o ane a miye te sing tsebe sana kwa di diesel su price he khana miye te kwa no ku sa kha ha sa e a tra gwe ne frag motre an ana ko a ja o ka ten a ona kitam
fari ena kanga kasu ana a ka ti kwano ise ngcebe sane hisana ti he aku sa kha ku chakra nye gwe agwanam ti khujiki tamanu gwanam a khuji ore guji o koji a khana ndiro ka guta ko amoite kwano disela di a seko 3.25 saise ka cebesana kwata no ko a yo ka kha petrusa jao ka ito a aki 1.43 saise litere ki susana kwata bestirs wof a Kevin Kelly a ka to kwani cheska kana o business ji haji an tseu di khongwa ke sie kwata kwana aki ise ngce jinja sna di ngqis diesel suko a kana we o gutta makhano khama a ka to kwano ngkuri si nyama ikai kha ngkuye di ko a moite no nyege en 70% de sai sikara seko susana kwa tinta ada de ya te o twe iri borie a khirkhir ngono khawana borie te komsen xka fm ki tsame firi re amno

matugulu katika mchato chiga masinga na masinga tawa taka wisi wana achia plan ya egia nga egia a kana kanka msa singa kika watiki kirangu kama kwe kapla kama kwe van atu huma kareche kata kichika na mako na kata na kwa watiki sing ka ehi topasi ako naku ka topasi ako nisha kake kale mandwa o tinyu gige apla a damara ato kankaka aka watiki ato nga kate na msa ka awa tota hawa tiki ake a problema gani kuna o ka ehi towa a kulitima awa jela kama kwa tia kulete ma awa o hatia na taka toa kulete ma awa sing hea tiki kuma ma gea problema ki kwa kulete ma awa kama sang tiki te kwa kaki kwa kama na kwa angampa si mama kare haka kulete ma awa sing hea ki titi na ka tiki aguchi hea kanga aguchi hea tua kanka tika yin tua kanga ngwa tika ngwa tika ngwa tua o ka tika ngwa sa ngwa hika o tika ngwa sing hika gini tika e hega kanko ika na apanga kwa o tika kanko ika na tam kwa ma amone agwa ka fa mana singaka da plan ya ipa sa onno ka momchi nga iga pa sa onno ka momchi ka ci atwa ka ngwa ti tsangi e tswa kngo o ka ma wa tali asoku ti tswa ya ngi o ya ya tlo he a ngo ti ga ne ya ti ga singa da ke ne ti tswa ma ya mo ne ta ku ngo ti tswa ma ti mo ta ku ya ku ngo ya tu nga ka fa tu kristan ga ta ma ka wa ti ga he ya ti nga wa aga chika mo kwe anga amani kwa wa chika na makarehe kaka chiki ato atoa o kwe ka atiki chika atoa kanka ati ya atoa kwe atoa planika hita nchwa gene kama chuna chika kata nchwa giyaminze kata nchwa wa chike kang giyamin kama chwa kanka chamo kwa kwa nga chitwa nchwa basi ni chika natane wa kwa hika tuta khunu hama kwe a kawa chike ka amkwa a ka choka a singhe kata mara chike hea apla kwa a chike kata na nukwe kwa ngun a wan a ng a hana kama kwe ka daga kwa eha nga nga atuta nisi kama kwe a chotung nchi gising a chotung kama nchi gising a chotung kasa a chi gising o kwa ngun laga gising kwa eha tu probir kala a probir kwa sa probir kwa a sing chiwi sika nataka wa problema ki as a chiwi sika nataka wa problema ki as chike a akham sing kwa kaka kwa jala a kwa kuma a ta a kwa ngay amane oa ta ka wisi gana tu a kwa ngay amane oa da chiwi sika nataka jala van a ngam chi plani ma a o mga wisi sika nataka jala a ngam chi plani ma o mga wisi gana tu a ta ka wisi gana ka ang asing hi wa mani kwa oa kwa ehi tan kota awa na ka tu si amane kwa chike tan kota awa na ka jala si na wisi gana ka akham sari msa pasi msa a tutu ka ehi ka ang kuma msa tutu kham sing ka ehi ka jala msa katosi uko ega mza tutuwa sanga kaya ni kwa anga masinga katuwa zala na kwa ema ama na katuwa zala apa si ati ati ngay ama ni kwa uwa ta ama karehe ta ati ama ni kwa uwa ta kwa usi siki adzala ya mza mwusu nga na mza sake rockstar awa king mwusta ati mza kwa kuma nge kwa mza ati khaduita sa mza fita ta agami nga mza porha mza kwa anga pake tiki talaga mza pasi mza singa ya kwa e himsa tena kamsa ay e ke tsige he ka hapla kamu kamsa o nga himsa tena a o ka tota ang ho kamu kamsa nambia samsa fita ta o nga himsa pura nga nga nga

Kung ako mangungutit, sige, wala eh, wala madali ka kay 5 manita ko ang karani XKFM FM na mula kita ng ngayon kaya ang program ay wala maling ay ang program finance and commercial aranin sa program ay wala kang nagyak kung may ikiwuling niya gawin nga ba ike bumusta ka may ang wami Oscar ka binam trutin nga ang program mo sa pa mga yan eh kaya kan da bumusta kung kawala ka wadrik kung 5 minute te uku afa or uku atakabe kawala ka wadrik kaki dihar tahan manita program ayat chuan mku anu ngayoko ya ke kawizika wa mgoor shuk en hong fitika ngayoko mku sin ayo plan en hong glambin ko kong ngayoko program ayat chuan ke katsizika he atu a film hali mku kong kuya ke kolite ma a uang ngo film hali momomchi momo Fraskelin da rente sing rente tia tia ka awa nak tike hi angkong wa bongo awa sa awa dole ka tike angkong wa kies loans awa sa dole ka tike angkong wa masunisa awa sa dole ka tike a ngungo chung hale asa ya dole kang ki o tam ki kong hal kuya ang program atuan ki ka tike hi atu a fila mali ka wa tike atu tung sing kuliti ma awa amargaro ya iwa chala sing amargaro ya iwa tike hi agda guaka akan akaw tunaka wajim kwa kanggu kaya program kaya chua tika mtini kwa kwa program wati kwa kwa kwa kwa kika wisi jika wa makungu ya ehe kaya ka ika tika agi ngo wana amali osma ki kawa ama ngopanga amatun ngopanga he agi ngo angu wika me agi ngti atkaya katika ngatu ngatikiti ngu akwa kwa disvar ek no lain mut trek momti mo makidala tikoya ekitike da pashe mo gudbi tikaya ka khom kuta ki qulum ki sin qulati ya ngopanga ta a me ka tikya ngo uti me ngalem ni kike ngo wakakwe ya ngo kakwe ka tikya ya tu o mo ngo go baya khoe for bill ka tikya tikya eskasi ngo me kwan ka tikoya tsau he ya mi eskasi ka gutike ya katu uzala hakala tuang akunya kini kudringi mcitoga e mcitmka e mcitkaya ka e gya eskasin tagdago huwuzala kala naya gya kongki e gya waka kasi niya atuwa kong aki kami ngunga waka kwe kani wakomba kong wakita mga ngoba angunga waka kwe kasi ima tuwa tawa titoya ima kama mi kani ngunga kwa makungu kwa ta akulum kwata aklum war mki kdani kaya chuang kau mani danga zile yar kau mani danga zile yar yar in in yar 8 mtang gaya chuang mari en mki kasi oye gil ngusak ngdare sa waye mani re ngeya ehe a o hema kung uwa na o mk way ngge o manira ngge ya o he a u a dia ya mar ko tsike mkhisi anglita wa mkhisi anglita va tka wa mali ka kama mkhisi anglita va ha wa maki ko skola ha wa maki ko khulis ha wa maki wa university ha wa mel ngusa ngang e kuvang atene no wa khali mokongo kuvang atene ne wa ngwa tswang tsola ka asing he angati ke angu awuzla ukwa amali kuvanga awangu mwetu kuvanga makungu uwa kulu a tatuwa tijala sen kakana kau mkugaya tuwa wana kula tinne maka he a otaka ante kula tinne maka he a otaka ante tula ka sen he tia makungu uwa badi badi yar en en yar eight kana nkau ka sen he angu akinga waya I go to set a tracat, I come over sabato. Mutasin, like a sabato, Matuat it tone the egg and good living, the sinko sabato, you are so weird. Then say, a skin, Tan Kamakui, my dear. Your sabato, don't play, says Elsa, says Dolfo, yes, it took what tum tum, or get it off in the moon. Got her torn, and the one if five to Randy. Saktovan igan to to what I guess in kwa wana nulin kanu says else to stall but is by a scar
ndigxacongqo kuwaxoka ndingasinye assays wasiva sassays kangqeke acongqoke kona support into akhe cawu secawu 50 ala loop darbe 3-2-1-3 and up tamek ta ko ta khamo khoy mo kongko makane a wat a thuse ta ngsu tu o no ta a qasa pato mo khana wat a thuse ta ko kha 5 no ti ta a qasa pato or even qasa pato ta was khawe mo khinga ko kala sa or tsikolo ke mo tu a ya kan a mi ta ke pasetsi manwi qwa tsa o nqedwa wa tsimanwi bo de jendran bo a khonot bo si bonot pasya gaming o think or mo ngi vinda tsisim nga to tsimwe o tsa mi e ta myo ke tok khamo ke mo ngo makhna o hata a wa kala sam nga khana ta o tsiko lo ke mo ke mo tsa fas ke nga plek sa nga ke fiela wa tsi khoindo ga tsike e me cell phone mali ya tsingaba kunto aqala tuhum imali ethi cayi imali ke make fiela memo kesslons kesslons agwa ngqo memo awa mashonisha mashonisha agwa ngqo memo awa tsimhale mawona qo mawona rente samiki kasiki agwa miki imali ethi nkuta mkuvunga imali ethi nkuta magudi becami matwatu ko atsho mme ko tsike pasim thompson takula tsikhonxile yaqhaceka tamone tsikhace ang aqhacakeka kula tsonxile yaqoke inqonto noma kungu tamone tsikhace wanxinta aqhamsing aqhamsing tsike aqhekoti mungqoze awon anqona tradition of dirtis ninga nanqoy mela yile dirtis ninga si adzekwa kula tsinxeke ay aqhatha kuvanga tangula ngcwiya tsa trike swyake abangun tangula tininya tayang atsingotsu tayang atsi atsuwa door to door dir na dir tsu na tsu kaku tkawa so tisa ke kapasim tisa kuya 2016 hanina ta mga ya tsuangu ya mga okwa 2015 ta kula for andan kaya giyam mkwa ta u afa o tisa ke tla amuni khatlunga tse ntisa ke tunda se se tunda ga ang mantso fan o mi ke mongongo yuma a sing manira nyo ya e he mantna a makongo ba tunda fa vin tunda ga ke le komi a te tunda fa vin tunda tse ke fa ke tla ya mtsoa di derde jun tunda se se tunda ena ra pragtig waar ya mangkulang makongo mangkulang tama mangwa ba tita ne wa o thot ya fasi what's ke po sim sing kevan kula ti khonwe ya thaitsa e ka kula ti khonwe ya kwa ke ye ke ta a tot o kwa mali ke a ngopa nga tsa tsi ke tsinwe mtsima mali ke a ngopa nga tsa tsa a to kha tsin go ju sing ka wa tsi ke he ya van ma tsile de ka ma ke ga tsi ke khong ngopa nga ma tsi ei si khong ku a plan mo ko tsa khong e tsikhayise mekhongo wa tsimu o tsa khontse marka tsike mekhongo a le kwa khong ho sale dai kan barek a mkhana wa tsike nga to tsa tsi a o tsa tsi e sale kan ke nach te mani ya ya o ya o tsa tsi tsi wa tsukola ga sing a la tsan mekhongo o ya mani a skin pasi ya wa nga e rom skin ya tsam skin a tsam ko tsau thula ya ta amali mtati amali gumtene nda u asila ke he a o tsatsa ke tsinwe ta tsukola ka asin he a wa ne he ya tini gaba a katsi ya tini a ga a nwa ya tswang isal note its kan break ni kula tsinwe ke a o tsatsa a tse wa ko se tlem kwa ha ya kaunt ya am program a tsona tanzi ka mangom program to to hoy a nwa o ngotso ka go mfita a inwe ka mfita ka inwe a ke kan kompram o tsena ta khang mutle ta lung sa khuya ke man su sing am tsai ke to nak sis tun dakai par al mu kung ko ta thum khuya am ne tsu wa ne khale ko ma ko ya e ta ya a ko ya tsai to la ka sing ya mu ne ko tsai ke ya ma khe ko ya tsai ku la khang ne tsa ko a ke a ko mo ko mo ta mu ne ang ta sing tsi ke a tsho ko ko tsi a tsho ko a tsho ko tsi a nga tu o ta a tsho thusa
ganz hingassen ga me awkwan reni genoeg is genoeg dan kom ons in toe dan ons in toe.

You are my special angel sending you to me. Wamasan yang kiki kikam ki walit ta wala wadriga ke tun ta khmito kan kara di XK event la magum pram kom ke finance and commercial ranen sen program ta aten ngat khodu ngat jit la magum kham program ta tun ta wa magum o hi kam ko ta tum ko magum o hi ta o he ka tsi ki ngat tu o ta tsi a tswa tsha ka tsi ngat tu o ngat tsi akoti sammo akunda gene tik khoya ang mag gwat ka pasi ma o o khotuna ta ka wa malik e ka nga apanga or ka e governu sinku akha ke wa mkhawa ga ke wa mmga o ke wa de ga chula ka sing he makongo itsa akega kanda khau kana nwa tsa tsang kang ku ke akwa thwisam kun tswana an ekisi chula ka akwa ka ku khansin amalik ga tsin atwa ning ka ngai ka sing ka gi ni malit ning ko ta maki wana pan khlem ning ko ne watsi ka en for all ye ko ke long sa for all ye ko to tun hai malik ka ngung guzala me ku afila ko ye malit ning or antu tu tan hai ka ta ku vang atne ne afila ko ka ka gitsin dawa si after ke atake wole wole ko akha aku khammo mo aku ke sin amal gitsin dang ke fela ka ga men ngap kham afiti ke si ke ko etem agna ka ka nyu mali ba wa bangu kuna ma wa case loans ma wa machinisa or ma ga tsun khale strat na strat ka fela ka kotski apasi aku khamsin amalik tin kan gine maku awana kan ngui ki malchin ku ta takatski makitso he ki fila ma pasi man hi ke ka ku tam waslami or zero u akoming ni katski he ngul u afa or kama 15 kam or kama kolokele de tam na esk khawanju katski ma tuwa ki ngin he ki khamsin ka tuwa ki ngin kan hi ke mo ke feel to me malik ga tsin mi kha u a tsho kang ki o den khale mo ngwe kang ki o den khale mo ngwe tin ko ang ma ti kha ge sin or mo ge sin ni am kon ha chi mo kun ng ke itak ga an am ne o itak ga a ro fu ka ko ro fu ta ga wa ti ke ha gi ami mo mo chi mo mo ma cho ta ng ta feel a ta tuan ngai ki ka ma he ma ti a wona ka ma a to ka wusi ta wa tsawa tsi tsoa ye ma ke go ka ba me kwa yo program a fike se ke first calendar rente sim a wana ko em a ka ko em a ga ka nhetsi ma wana first calendar is ga even mkem ke feel a tene ne rente sim se ko a nka ka gao before bill ke ke ma ke a go sumbi a ntawa ye wa 5 kilogram e i pleje tetang mo ngi ko 250

Ikska FM mo natin si Wek ang mga yan yung araki. Kasi yung sa titi magagamit ka mga reklam sa teki 3 kong sa green fear ta ka mo ni teki simbo eh. Namsa sing game sa wala kang magkat ko eh. Iy kalat kong mo yung sa amsa fitang ngayon doa gigit kam sa wano si po gigit kam sa ke bara din di som sa fitang ngayon sa yet simbo yung sa wala kang magkat ko ram sa kawis ka na ke Oscar kabina ko si gigit kam sa gigit kalat kong meh na ka commerce and finance na ya program yung kam sa education ka yung ngayon at iti gigit simbo yung sa titi ka gamit kam gigit kam sa singim sa wala kat ka gamit kam gigit kam ko sa amsa ng humeya tangin kagin umang hindi ka wakong tali tagi kwedam gigit kalat kaita kawis ka na kam sa ngam sa program atam se ko loge wala wala kam se firin te sa tom sang sa khadwi ta kam ka wis ka kam sa ge bola e ke kam sa ge kala kam mai ati wa ge mang ge sa ti agum kam wi ta kam sa ge sa tu kam se ga wis ka na se ge kam sa mo kan ni swa kam wa ge kam sa program atam ne ka wa ti ti mai te sing he ke ka wis na mam sa mo ni swa sing wa ga sa mo ni swa kam ga ta ge ha sa ni u de ge sa sing mo sa kam sa planet am sa ga ko ke kam sa twa ke kam wa sim satu tu sing oke ka wis sik e kala game sing ha akang wat ai ha ka wat kan ha ya sing oke game sa plan sing a ewo mse titi sing mam sa mani tu sing wa ka wis ga na sing sa mani akhya kana to a mse timbo e om sa titi e ko ya ko ka ko ka wis ga na wa ke asing si he ha ka ko ti ya kan ha he ka wa sing titi sing na apa sa soro ho to wa tsi ga na to sing ga ni maka ta kala tsama oi ding ha wa ta kala wala oi ding ha titian wa kawa chigi ka thota wa dia kama ngam sa singim sa cho o ka chigi swin swin am sam chang ngut diam chang em sa cho chigi he ka ka o ka jala kama ngam sam sa o ka kha ka o ha chigi ya khu am cha wa kam chigi khu ko am sa titim chang ngut jala titim chang ngut ka kha am sa kha sing ka usi na him sa a cha wa ka usi na him sa a wa ka usi na kam cha kama tani wa ka itani ka hat e chi am chigi khu ka tani ko e itani ngam sa as a cha wa am sa kha sam chang ngut sa tani asa khu gi dir chigi im sa hu pasi mcha ong sing ke mcha mani cho ka da ga jalam cham cham mani cho khaya ka da ka kham cham cham mani cho sing hewa ka da ka wa chike wa chijala sing ge ka e pasi kam cho ka ka ka e kam pasi cha o da ka wisis ka na wa kwa e hem sa sing a chi he ka khwa e jalam cha o ka em cha khaya chi ka khwa e jalam cha cha pasi cha tu kham sing ka wisis ka na sing mcha mani cho sing wa ka ka wisis ka na da ma ka re kam cham cham cha mani cho sing wa ka wisis ka na da khri da ka wa chike ha jala wan ka wisis a wa plan ya e he atso aplanya e a kriya hang ago na sing hewa chikana da furistan gini masina ka kaw jara ko e masina ka kawa ko e dam si ma kang pasi ma kaw kwa kha gini gandhi ya e uchi kwa ya uchi chiki kata kangi kawa ka chiki kata kangi ngui kawishi kano sing gini kawishi kana kwa kama niki kwa kama niki kawa atwisa ka wa atwisa ko jala atwisa ka o toa ka e ngheke ki amani ko sa ka wisi kana da ka kama amani ko kaya ka da ka wachi ya jala van aplanya wisi sa pasa sing ka ki chige ka khonko chi a kham ko ka awasin hite ki mi plani masin da jala da mara ka jala ko plani ma khita to da mara ka ko ka to ko ban ko na asin chi chi chi da wasin hike chige he a tro khon khon chige a plani ko ko yang pas a khita ka yang pas a jala ka ka ka to wa chige a focus ge gini maga da chika ge ta ma to re maga ta ko kham ka maga da ko na singa pasan ge gini chi a chuka o chi a gulita a pas a to kham ga singa na pas a to khai ga singa na kulite ma kang jala a kulite ma kang to ta ga singa na wa a plani yang a plani a chuka a sing u ga singa na ta ma gre ge a sing ga singa na ta to a sing ga singa na ta khai ka ta ga wa chige yang ma ga wa chige ha jala ge kala ka me da pas sa tutu singu ko wisi sika ema mchama ni chwa wa taka tuwa mchama ni chwa kaya taka wa chike wa chijala singi kala chama kaya chwa ka epa sika mcha singa ya kwa ka wisi kana taka wa kwe imcha titi maga wakamu kama kwa tasa mcha fiti nguna kaya kaya kama sika kala chama kumae ya kama mcha tike mampara wa mcha fiti nguna kaya makazi akama mcha kama mcha wala kaya mcha wala kaya mampara

0: Ireneta, es que hay una muy tan común de flit sinonge. Busca por el departamento a escuela de tu guía en que destreca drian, un tan talacan, que como se llama escuela can en que te can a flac a jagas por el con haya que can coche con el departamento en que escuela un Nelson Mandela Sarah Bartman que Buffalo City con gas en escuela de tu guía como se que te camo con coche can que tiene ya no da can sin con ni te can can sin ni sin de culo chica que tu cava te estén a camo sin que tiene can Gajak, oh, gitu kita kamsung uang ngatu ngaji usikon ngaya tak ke AC ngoi tetang tin kwasi ngoi telenggu kang hea cia provinsi sing. Kevi kang kacuan ngau sega ng gitu kita kamsung ke ves kapu ke uas kapu kani kuna kang ka kali kamu kue. Kwasi nuan tali kuna ngulia ngak kau ke sinu ke dragon berke kuna kau sega ng hea ki gaga ka ngak kali kamu ke provinsi ya ng. Da provinsi ngawas ngitu kita ujala kain ege ci usika ng gitu asing ke gaga ngacuan ngi kasi gitu kau ci geng jing geng ngau kwasa kwa. Mana seterang hek wa onge kuan ke ji usiku kam sing veli au kami kundin ke set Afrika ke juga kam sing uka usika ngge day ngge ke wajit kwa kesacha ke mari sukani kuna ka wajit kwa cha sing giri sing ngge amakan dia changa musam piki kau kang ke ga hufudan ka ngge au kami kundin ngge ka wajit kang sak ngge departemen adrung kwa ke ji usi ngge kam sing uci ang ngge wajit kwa cha sa ngge Skodun divi hing tini u strafoi gin titru kwang kwang ng. Titru chasa ng he wat gaku chasa ng dina. Eren nwere esi gisad nung ng latri vege drise una kurks kona kona ka ng he levu pri ke magi kalunga gin wer ke kurka valteng kuna sige ng hage kwa ng. Ngi fasi. Titru ki yena tuinda ka ki kawa denge tula hotel ha indian mule ki dorpatu tangwa delfi ke ya wata titru ng ngitagi ngi sengka gitu gida kamsung ki kawa daing he ki gaya finster gani ngun ng agit tula kang pulisa ngi titru ki fiarta yitu tuisa nga i diartin kin kang steno sibitali gitu gida wuna kwasa ki sibitali kuna ka titru cha gi hingga ni sakto jala sibitali ngun ka usika ng daing ki tula restoran gani kuna taka gini u ege tukla kang hotel ang kacuan ng Kung kami ang afiri kifa ang kulat ng mafay film sa kung hindi ng SKFM.
1: Kung may presi ka afiri iriat ang mga kutam mini desengge kung timbabati radwe uy kutam si kana kada kikta ikirata tina ang de bori si kung kutam hen ang si bori ektiyago di muni kanjunga. Was kapu departemen de kai ko ania de ma kuna kuya ko ang karati ang mukunda kiting dri surezi en u sika khazi e kian senago flat aha tak tite e yake bara di tua twa kwa kai tiki departement de ankrati sureji nelson mandela sara bartman no buffalo city district e kitinzi khazi e kian senago bara an de ta kom kara tu sa kwa kara khuita ki sika bara e khasi e nyama ko tu senago ta ma khana borizi kom sen veri tim Goro wa ato wa yako se sa ato ankona anka tim. Tse sika tkava zi khazi he kwa kaite bara no kom an de ta kumwa tayago tia profensi zi kim. Weska pu nu veska po profensi ki kwa kara khoy tim. Tso ni sa bara khazi he nkama tim e zi ki tu senagotam. Kwa Zulu Natal he sniw a tre go Drakensberg ta kiti ndunduke aniziki. Avazi khazi e tesenango ku provinsi siki barandi ta atamsi o siki provinsi ki manda ko kunka ko kwena kiria te tan kwe khau kata tina aga de avasi ji kwena itam kha nyama ko tanka avan e ji khama de kindo ta ina ku nya ko te gurita Minister Tsao O Anin nga o je tlo ya tlo vali o kambo wa ka te South Africa ga si e mwa ko jaro a e khodi a swirika tam di mboro nga kwe a mari e si unko ke tesina tinki ndauta a tlai ane ga si e kumwa gori tam tam di kwe a ingi e tin vye ke ke kho sena ti Mozambiki ka kwara ko khana he e kai ani jayin ka ya ko te ta ti ho fu ak e ki au kam ba an kara ti kai ku ji kham de ta jaru kai ko nan de ta te sina ti departement de justice no ta un kai ku ji te ma ko na Agara dingwe tsang ka go khwesit Africa ke mborunga ya go khuse na ha khobiko ya ka go tam dinano Ernest Marius Kadi choro a khasi he engye tin dri vie ke zi oji ke wo senati crux kona ta qiti go wa kaeno khwenamu wa tonka o he lembu bo ta qiti mphoma career voltene tsa o go di qo o ipote o ipunga o sikim te borisi khere o hem yenan tunda de queen o tin e adaro tin hotel a india si ce doro pe delhi ta qite sikim khaya ka mo tin kwena swere ko an ka te ti ya kwena khana dia fin stere ziki ko bo ta tin e hanya mo ko tsoni sa daro tin tam sikim borisa na khana ane ki o ro ko fier ta khasai sikwena angu ta ko sika sia ko a khoro ti Dertin na khana dia spatra jika kianka iti anatsu ku dia siya ku wota. Kam di kwe a e dao ki tsouni sa tumo tiyan kresi ka gwana mka kha spatra ka tsu ku a wote. E si dao e khasi e nyam sena ti khom ke kwa na he. Mwa kwe na kai nu mwa kwe ki ta ku tkhara ti ku kwa na jika. E te firi iri borisi khiri uwe. Kam he te ki siya ku fai firi e kama di kwa te ku borisi ya te komango. XKFM Kim.

Poi vengo con SKF, non mi dà come mi dà flitz, non che. Usca po' di parte a me, e allungo se con anche scuola, che su gita con te niente che. Destra che dria, come che tala kan, se che amun tocca di qua scuola che anche il gatto che non c'è qua, che anche tua flac a che qua, di departamento di scuola con Nelson Mandela. Sara Bartman che Buffalo City, che non con qua anche anche, che li chiama qui, che anche tu che il gatto che non c'è qua, anche a usica, se non che con la cingmi che anche a te ne qua. Khu khu ki sing da ki vars ki ta ki ka wachi ga nga ai si ki tan nguli nga ki kama khu ki nga he ki tala ngu tak tak nga chi ki ga ga nga ng apur kin chi sing ta ka wa u ga ni ka ng he sing ki ya kham sing u wa u vis ka pu sha u sh ka pu ka ni ku na ka ng kwa zun na tali tkhawi ka gachwa nga wa ki sniu ka tla hi nga nga wa ka ng ka ng kum ni tla ka ng dragons ber kha ka tau ki sniu ki tla tla ka ng cha apur kin chi ka ku na ta provinsi kan ku nang kawati kan su gi dasin ki so jala kas te ge ina chan ko kas mo go bula wang ki sing kan sa khwa sa ko ji thoi kwa minister ha wa kun ki ngam ku sing ki chu si kan veli au kam ni ge set african ni kan ya kam su u lang du te kon ki maraisi chok chun ko cha sang ski kon kwa ti ko cha ski man mong kula sa chu si ko mozambiki ta ofudeng sa sa chui au kam ting ding ding ta ga chiga he kole khaya departamenta in ungani ka ng hewa lo ku singa kam ge drong ko ba ku singa ngung ko strafu ting ding ding ge ko cha sing king mari ama gan dia ke lang wa tu tru khung de ku cha sang ge cha khoi dina ernes mari sing ngung la tres ki una kruk kona gan ka ng ke lebu bruk ya ma kalung ka kam wa nur ke kruk ka balten kun na ngi fasi Itu ia nanti nak ikau kita akan kau di tulah hotel lah. Mau India study ke tengah Delhi, ke awak sih kau tu kita Samsung, u ke tiang kau ni sakwa. Untuk kita di tulah di ada semua ni dari administration kau polis yang kau di fiar tak tahu. Kau ni kau dia di kau di jaring kau sih vitali, kau setina cho dari kau caging kau sih vitali sa saga era sa kamu kau kita ingin kui dari restoran di hingga tulah dayung kita ada ing di kaki ni lagi yella hotel ni ngaku aku ni ngeh wa Fifi ke fagim kola kia kama sizi mdi sam kong ngeh SKFM

जलाइए। ओके। मैची तची गुआ नौ सा गई आशा शीतोड़ी गई सा शीतोड़ी नवा तो ए तो ए इके गा विंदिन दंगोरे क्वा है गुकुला तो इके गा तो है तो इके गा गुड़ का है गुकुला इका के गाउची गु अचू चाचू चाचू तो चिकाम गुकुना ऐ की के चंदा कोनी ता चुआशिं Kumai nga a tete an data toi shing shing dunya shing shing shing kuni shing tang kuka kun takri nui kan tete kuka wa kuni ta ta kari ta ndo chua shing ta ya ke chinga te koi ke chinga te chinga te chinga chinga kuta ne a kan ka du kwe jana ta nga ka du ga nga wa ju ngure koi ju kwa ga kwa ngure nga ga ngure ju kwa ga gukula Tangi kadivi tangi doi ngam kwa ngi kari ta chua shi ngi ti shangi ya ando kuma ni gui ngum ka yi ngama shi gui ngum ma mi ma kama ui mi chau ta ngu ye ta shi ngi wei ama shi ta ju ge ya kha shi ju ge kama ju ngure koni shi kura ta ju nga doi ngi shi ta ge ya kuna ta ka ya uwa kundwa ma yi cham ju ma uwa gam te Kone geta a, angami chao makashin kanya nama miteta, agami chao mono mone. Ta tode kondeke, mi gatoa a chao. Ta agakwa chua guka, ta ju, ta nikwa ganku mung, kakaku mung, ae. Ta kaju mwe, ae, nekantama oju. Kakaju kwa gau u, guke, kashi ka uku chenga, kakudivi kachia jungore, kuna gakwa, ta angakwa chua gunga nima, gunga, ama kamjuta ama waheta ho takika eke chidishin kumshi kunchi mako kam uetan cha chidinu hinka geya ngulikanda mika tuma u geya ngulikanda take ho tuwa ke kamju ta hin tuwa ta koni nishigata nishiga kam te kam kwa kuin kaya nwata ya nishiga kam te nishiga kam te nishiga kam te toye deshin tak de hin tuwa chua ho I chua u Dan ngau ishe ka ya gumi kham ten ishe ka gumi kham ta ka ululu ka ngawa tam ngawa gao ngawa gomu. Ya gao kuru shingi shuba tuna teke ay maka kweh masyata wa mika kweh. Ta gawa nga ta chua. A chu kuma teke tolo ta ka chu. Gugu ta ka chu. Chu chua gunda ka wang. Nukunda go chu chua kutala gunda. Ta chan kula na unwa. Ya chawe chau ta. Dan lu khashin kula ta la shin tun kham shin ga e chuni chua chama e ngong ge ya dan lu khashin tena ta shin tun ta ge we ka kham chua kwa mpong ga ma de ma ti ma cha bu cha ga ta mpong ga ma ngo chi de ku cha ka ge u ka o wa gu ya we ka hung ka ta ma nga ya cha bu cha de de ye do yi ka ge me shi ma kwa chi ma ta o a chi ma ta o a mpong ga a kwa tsum ku Gatta nga titi titi ganga ganga gaga gata chuta matung a kitchen wing or gunga among up. Punga the machine car, the agau car. A chow chow the shangawa quit the chigiwana. I chew the doige ya, come a quatu gaga kunga. Amakosi, no gun to a corner corner, no gum punga, no gun to ashing. Oh, Kayaka, Kawa kout or go, arching come a I got down to the other one. Doing had it, a cow, mammy, the ground, the walk, a cow, or me doing my car calling the worry. Go ahead, don't walk or come. Then my dad, good creature, dando, a dando, a dando, a dando, a dando, a dando, a dando, a dando, a
Kone ka kha ya ganeda kha mshinde ke ngulika nganga kunda nganga na mingulika tom mibuka tom go ima kuchwa e kudeshi owe chika ngula kwa mema ke hokashu ke dam ka chika kesi ndo gumingu na mema ka chika minda gumka ukecha ke chika kama gunga kone ngika kone tana ukaya ngi kukukuku hehehehe aga Chimata kula get a matta ti he archi magate ah no. Tonga, me gachi gai a wakum kumakan amai a kagang makachi ga archi ekagang makachi tongata. I get a little gang door. The gang, tuna kuring a car. Oh, had a young one a car. A kumkay a get to a nang a cut to make a little. Ya saka de kama gukunen ya ngoba ta go shanya aka makunkwa nau ta kwa ke gore kanda ka tswa amanta akate chito adonji ta ncitu u donji a donji nta amagcoshe muguti de ce indwa gukundu wa nqula ka mgundu a ka u go ya shang e a thoma tswashing e a tsema tswashing kanda nga u kho nka nqo tsama ta kwa ngoba ka go shanya ne ka mako a nau ta ke kanda makonda totusha mema cokonda ke acokwe khona xa khona nci khaba gqeya kugqeka undadonji magcasha adonji kuku ndwa a unqwa khona ngo cha kanda ngo amang a ke kuri magum thonga ka makwaqe wata gcasha ta nawo ngikwa qeya ngita nawa shinga he khona yasho ya cha ke ke yaka e ngiwa yatini umi ware qaya Tashando, tashando, tashando, tashando, tashando, tashando, toa kawate, doji, doji, ganda, angiwa, doji, ganda, aga, aga, kau, kongata, man, nia, toto, tashinta, ya, kukunda, man, amata, atendere, mwanga, ta, toa. Ta, grindo, ata, grindo, ata, grindo, ata, grindo, ata, kama, kwa, nao, ta, kake, toa, kandere, mwanga, huma, shun, Dan how da kuma kwa ya kanda man like kungundwa kau kong and tonga chavi chow that the kanda kwa kau kong kunda ge kone. Ke he kone have gava kunda go to a hangavi kage kunda kungushi kola ge kunda aga Go he dui have ua ua kore de mami and that now wa ma kwa chuchi de ma. Ta gumita cha kong ta ga kwa kona and then ere ge chua gumita. Chigde makaya ke kwa wakula atwa te tata ni twa oshaka ma tami khawe kwa ting antata oshaka ma tahe dhui khawe kwa take ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ngawate ching a tata ge ya kanda nge ya kwa kwa dole kashi tage ya kanda nga ka chavi chao ake ching kakuta ni dhui u Dita ka ke ta ke chu ta ke chu wa dung ma te chu chu te chu chu te chu chu te chu chu ta. Kan gu ka u ku la go ta nga chao ta nga ka tam. Na huma kwa chu chi nga nga tu mi ngkong ye. Ka nga shing ka mi chao de ma ka go go sa ma chao chao na u ke mi. Ta ke tam na hu nga. Ta ke tam te tam te tam te tam ta. Eh ya nga do le ma ta ka. Ya, go make a good a canoe, the quatch. Come, Charlie, then. That's not the yet, eh? Yeah, I must go on then, Dag, me, gummy, em, tonga, dag, got you the kasha chicken, and I come in. Catching boom, cut, crack, ah, tongue, and I come in, ma. Come, I get the corn. Dag, go, I ma, I'm a controller, A jane and I can come. Duma ka kota ke ha kula o kula a juta ka ni ta jo sho ma ke o tsung de o go mu de o go de ka ni tona ta do itse de te ke ye ka ni ka kula a tsung ka ka sha tsi ka na ko ta a ngwe ka ka kula a tso tsi di tutu ta ka ka sha ye tsi ta ngo go ta ma go re a ka ngwana a nang ta ke a we Come on, come on, come on.
nga wa te ta ming ka ka wishi ka ma tai tu na mu wishi ja ga nda ge ko nga ming ka ka ko de shi ge ta ma tai tu na ta nga ku ni ni sha ge ta ka nga ka wishi ka ma m chi wishi shi ka nda ka ma kha shi m chi wishi ka mi ka tai shi ge na ta mu ka ma ge kha a ge ka to nga a ge ta a ga kha be ta ka nda Doi ka magundwa kaisha ke wo a chika nga chemi ngata ngokuri tino wami ke kachwa kachwa ataka agaga taka ka chika gandwa kuta mchaga dema ke koi ching agaba u a aga doi nga da ta gaba u da ganda doi ka gaba u ka kashi mwanda kuko gang ka doi agaba u nga doi Kada kuit enwita, kada kuit enw, kada kuit enwita, kada nge kwata, kashi nge akwach, I fili nge faifi wa. Kaka agdago buyu nge nga magi ya, kundwa. Da ke nga tike kundi, kundi, kundi, kada yu faifi wa, nge kama da ke buyu, ta kandwa, jingu ishe she, joshumu ishe she, ngomtatala u ishe she, Jangan dekat orang tak kecik patut tua tu tua tu ada longgar tak kah dekun walat dekun tua. Wan dek macam ni. Kamu kah kau kita ngau atai asing kah ada kundang ni wara wara. Kau kau ada kita sa. Kula ni mahari kula. Kau kucing hiji kau kucing awam mahari kula kau. Cik kau ganda kundang kau teman kau kau ganda taya. Isi jingan wana kau kundang josom. Dagen kaite kaita chaukelwati lwati lwati lwati lwati lwati tikhe pani gqhi yachi da uqeda chuta ke chuwati chuwati chote nauke cha nauke cha nauke cha chotjanda nawa nauke cha nauke cha da duike qede chuwa chuwa chuwa chuwa daga jao ngabya cingang cha da ne cha ma cinga yandwa da cha mda cha mda cha mda ya ukorian eda ya da wa dori mata cha u Ay ma, aku kata ya singkai, jadi kau ada ngam citer, citer lagi singkunda culang ada ngawat. Aku singkai, gua kua, aku ngahau kua, aku asawan ngai kurma wana muda muka wisusin, anak muda tengah kagang dan ngunda ngakam o, kau cing panjala ucit, kui, anak dole mata ngak nah kalah, takkan dene, ama kau anda Jadi, I'm cak ayang adole. Tak asing tak agokula ah. Taming agokula. Tamanda kulam cak tak wisi kula tang kulam cak asing. Cikan doa. Kang, maki ogula taming acara ang acik ada awana asina awana sapatu awana kau aku sisi awana kang maki tangkula dah. Amat kang, cikupa. Makua inda akwa shi makua akwa shasha makua. Yitwe ka u doshin ke ganta agantua. Ta make kete chua tapalu ngu. Ta gange make kete tapalu ngu ita yika kwankuwa. Ama tachika ikwankuwa. Kadimba kunte ngu. Manjitari te chu matwe kone. Kanda kadimba mupumira kadimba. Na hundu achutia ngam. Kunda ngu manjitari te chu. Matoe kuku. Tashin guta ke kwa mike tongu. Kulo yinu kasa kulo yinu. Kwa mike kulo yinu. Tama nukunda nkarite chuta. Kwa matua hangula haka he machawe ya. Ha ha nui heka ngaungaba ya kangaba. Ha. Shintua koika wanami. Tachiri ngati ya nisho ya gata tutu tata. Shintake wo kwa he tumuwa ngato. E ngaka ma. Kota hao na we nchuta. E ngaka ngata masha. Ya. Kan nga kama kuta gu nang do chuan ma de te ki kai ma chi ku pa ma gu ta pun da ma gu ka ma gu a nga de dan ne ti ka nga si de chu nga kan chi kan ni to la dan da cha u ya dan gu le o da ba u dui ta shi ng she ke na u te nga ba ju chi shin ka kwa na u kwa dam to ke ing ke ku ta ka ku na u kwa dam gu ta ko ta ka shi ka shi ma te pu ra ta u an da ko le ma ma kam ta wa da ba u bu ni ta pu ta doi ta tu wa doi ta na ko kam chi ya
that going to traumatic, traumatic, traumatic, traumatic, chibiwana, Muria cow, Yachalakula dashing takis, Shina shim, chi wishes a cushion, chis, kalu, sai shim. That's my color green. I drink it. Yeah, get kick him, a kama goadi. We know what oh my, the men come in tonga, men come in, make a tonga. Try him, to go or gag, go wish it, make a me and tonga. Me man with that Yanoka Nugula chishin than that child. Doing the Kumatung. Carigitan wonder, no, I can't never cash it. Good a man hunger what and good a man hunger. I be. Now, eh? Don't come a quick, Cassimon. Ya gummy bit a cut the gabachi. That drink it. Cake gabachi, ma. Ka nahundi wa mju. Ta, doi ngagu, ngagu. Ta, kakunda kamta, utu ya gunda ta, ukunda kamta, chika tisha ta ye. Ye mtongba kakaweke gawakunda, ngagu ma mchi, mchi me gawakunda ma chika kwa sha mju me gawakunda. Naunga e gawakunda ma ngagu ngukungwa ma, naunga kaudishi, nauka nge chula chula, mita kaya kama lolo kakaya kukua ngakwe ta kika e ngatika eke ni. Now go at your lamb tonga. Young dragundan me. Young oot and a chick they could not tisha. Doing the egg. Shaka shaku and good and natty. Shaka quashaku, they good, they good, they good, they good, they good. Take it. Ah, ah, eh, eh, eh, I did the singing. Eh, unca, chug. Tak, I sing gong crack, woman toga. That gong crack, we are sink with gong uko. Tram tonga. Tam chakwa tu sata asim gariganda chu jamoka ne wokum ko angin haka tu tu gun oka kunong tam chau gum nong tam nong guma ka chura chura ta kada mi mi ka kui kaya asa ke guta ya kwan de ah gangu ka si si ka him chakya mu vili vili mu chakwa ta chu makat kanya an eh chu makat kanya an tonga man ngon ta kani tam chakha tu tu tam eh tam

0: 자 우이자 떼아 오시기 뽕 아이 맞던 아무 아이 맞던 따고노 가자 우어 거아 자시기 꼬까 따고노 가자 시 아이 꼬에
1: 가자 아이 마사 싱구구
0: 가자 아이 꼬예에 에우빠트 시쿠아나 우뽀 우 아이 해도 뽕 아이 꼬이 쿠아나 Uno kama ei, tui ei, kama siye go cha ka su kano. Po na e ka shombe yo. Dara kuma cha kama vere.
1: Upa je po ma kama si im kan ta.
0: Ah. Kama u a te na te ma do te. Ta kono u. Si ko e u a te no dara. Ya he. Po o ka. Po kama cha im ka cha siye te. Am tei am ke kama nua te. Ta kuna ke kacha bori ku. Po mku he kama i, kama ko ya kacha nui ke.
1: Am u si em po ngai em kar.
0: U siye hi po ngai oka. Kacha ke bori ku kuri na kuna po mku he a ke kwa no ya te kacha nui ku ke. Ya te te a ke po mku he ta kuna. Ue, kha kwa cha kaye. Mani go kare tinu e tu wa e be te ti kai
1: Po ade di si te ve wum ka ham u ya nem ka.
0: Ah nyam ka e ka he wum ya hi ta khunu po kya re sana ku si ya gu ata po ya u kya re da khunu po si ye hi be ta kwa ake ya kham se ta kai ku kha re na kwa te nu ta ne te du ta kwa kya re ba ku kwa te nu kham u wa te kema Po we, nau cha tu he re ai. Tino a. Tiu tu he ai. Ta ti mua te ma, a ja kui ka ko ta ko ma nai ki koe kui bun di ma.
1: Manta ham wu tuen ma mua ta kwa ma si tere kutini kumu ku hum tuen.
0: Ham wu a ta kui cha wa te ti ma po ma te ka ma a. Ti tu he ai. No cha ane di ma na ta i re. Ti na ka tui ba ti cha u ko he na ta cha hi to na he re kham u a ta kwa ti po ba ti no po kham na ti ke ba u e cha a ge si ri to di sa cha kya ti no ti ba ti de ye ka ba ti tue ba kho ma ko ti a ku di na kho
1: ndo ma tue ma
0: tue ba a cha ki ko ya ko ba te mu bo ka tue kho ma tue ba a te ko kho ma i ko A kono kham ka tsoru na kono tsu ka
1: ka go tsamre yi som di
0: dam
1: retupa
0: dam kha tsoe ba ta ka kon tie sim kwa be ke ti te khoro ko kha ka na dai ta kha ya
1: ndo
0: buru
1: ma kha kana
0: kham tsoe a ta kha ko kha ba
1: hamaram akuri tere na hom ka go ma tsehe
0: e do bo ka ke tsehe kha ba kha ka na na khono kha ba ya buru sha da kho Dom o kadu kama koko do hitu hai. Takun kua mana ehi. Takun kua kasi ka toi.
1: Nem akia wa di tong sa im tong hara. Koma buruku.
0: Ata u kua mate. Ata kri ma kwaate. Chaya mu kwa re ko mu no. Abu wa kwaate no. Kri ma kwaasa. No u kua ma anaka kua mate ngam kua ma chie ma kua taha. Taka cha mu ti kri ma kwaara ko. Si wa ma aku ya tenu am wa ma si be ya tenu tuen ma kama te tuen kama kwa sa ke a ta ti hi yu di tuen
1: ko ma kwa kwa na kwa kwa tuen na te ma ki khata mu wa hi re ko kho uni swa ma be an
0: e du ko kho si ya ko te hi be ma ana ta khu khari na kwa tenu a ta po wu ko mu khari na khu nu he ti de ti nga ga wa si kho ma ko ti de ti si ta ko te he ti si hi sa a ta Wukapa kwa ya mana tana hakuwa. Ha ya wushi amtwek emkinu kwe basi kuma kwati. Tako kwa nana kwati nisiyete. Sigyayeti amri kata ikam sigite. Tako kutama mwanyu. Tako nu ay o tasiye yate no kama o damisiye kwati. Uwe. Nga atwe kuri ki chataku be. Ndiya kwa cha hika chataate. Tako nu wuku cha watik ema. Kuna si mo pom di kaya. Pom i kara kwa hike. aki bana kwe ton kom. To de he ti, he yo de ton sa. Po atat a kwa kwa kama kakana na kwa ulu kwa. Buwa kwa tako si kri ma kwa rako kwa ma si kwa nu ton he. Tati ya po nga kwa ta.
1: U mkwa jam swe ta kama ima kyo kwa kama kwa.
0: Ta kono niji, atuji ngate kama Bom di kui angge cha koma khwa ya ya han de het as to ya de no de cha kusha de no wu na de ke kusha be de to di sha ta ko te byo ka te to de kha sa a ta wu na kwa ko no ta ba o he kwe re khu ha be ko we be to he wu ko ba te be kwe ka kha ta kha si kwe ba tse khu ta khu yo ko he ke te De hek o ti po uwe. Wu nga te kreba po omni kwa to en disi mo akono ti de ka. De et o di sa.
1: Na kama wu to en ngata tong hai to en ka kia akom.
0: Wu edu a kam to na kote hei wen ngati dim to en. Ta kou kheri na kwa tenu a ke to hek ti te to hek nga ke e kha hek o ti. De kuwa kwa si mo po omni kwa to en ka kwa kai andama si kre kwa tako. Ko aki kweti tama aki ya nua ti chi nga dee ita kouche. Pom di kui kwa kwe ya koma kwe. Kwa ya nga kono kuku am te gam ki. Ka kada ya
1: nga.
0: Te gam ame aku okwa ui ta ne kutu kwi yi kwa kwa kuma kwe. Ta kuku yi shim kya ki kha kya yi te ku yu te kum kuma te gam. Ta kuno yi ma kwa mi no kwa rai am yi te gam kya kya uke. Ko ko si ko wi ta do a ke ya do ya te ga ki do ta ba te te ho i am ga ki
1: a pa ma ko ro ko
0: ben do ye ba da ta ko ya ra ho i ha ja we te ga ho wi de ga ki ka ka na te ha ko a ti buru sa ra ho ke ga ko ta be a te ko ya ka te te ko ba te to ta be a te ko o ya ta da ko ta ba ko ma be to a ta te ko ba ka ho ji be Aki kama na kwe de ta na gube de he cha kua kwa. Ata nga ati kua.
1: Hata apa kare ewe hele ta kwa
0: kwa. Inu tuwe ni shata nga kwa ita wana ta kwa. Uma ya wewe, uma tuwa yo ata tu ya kwe, ata po nga ati. Ta ka uma ata tuwa yi kuti yo ka ui. Ta ka ku uwa gom umo ka. De ya kia kwa kwa na kwa mo. Aki kwa ya kwa. Kware, kori kwe yake kware te. Mama gyawa te wima. Ame kaya kwa kuntun sa. Kuwa kushimu wumpo mdi kaya
1: tona. Kwa yawe nga tayi mto ema anta hiya teka.
0: Po gwana ya gwa. Taka cham tuwa na kwe ta huko ya kware nu kwe te teki anuwe. Amdaka ni mkana kumteti ma kwa teti mawe. Te kya nube kwe te hiye. Tene ma kha, ye. Kusa na. Ata ya te mokwere te. Uwe de he, cha kwa kwa kwa mchamo wa te gine akakana kwa kaya ndesi ni kama uka kwa kwa te. Po mga ati kema ata kaya kwa kwa te nutu nisha. Kwa mana kwa kwa raku. Ata ye, kwa mati ni kwa raku te. Ata kwa nu, diri ito na kuko ya kwere. Ata ima te hiye te. Toma ya ya isa teiku. Ina ata andri tuana ku yaatini. Damas kuhu tuhe yaatini ya kwerete. Jai. Desi mgugi am oka kreimati ya ku tuate.
1: Namtuen matambele tuante tao.
0: Po mga atikema. Amu yo kreima nyama ku tuara ku tamate. Kreim ama teku am kan kama koroku. Takongu bere kwa ma amo yu kwa te mutun kap tui ma kwa sa. Kwa ma na kwa raku ata kwa no. Ata kwa e kwa ma te mutun kwa raku ata. Ata kwa no ata dri tima se sa te ting dri tima ata kha tuan ku karaku ku yaiku. Kwa re. Ye. Kwa am tui ma desim o ka gugyam. De tuen sa atate. Po mkong iya ku tuan ati ke a. Taka, ye kama gu
1: tesi.
0: Kha gwe nu uwe kha uwa te nuwa kwara kwara ime. Ata nga kwe nu uwe nga ta go kwe a kousi kwe ma ta kwe nu kwe nu uwa kwe. Iji mdam teko te teta oma mwe. Yae. so kware data ba reta be ta kha kha tso kha ye ko be ye ge ri kwa ko ta ko tswa tuima
1: na kha mamu a be nga khwe
0: a ka ya ite ya kwa mo we cha ye te go bo di ku ya cha ko ma ada ti cha mo de ye cha tso wa kha ti he ya ko kware kha ta ma no ho ba go tshe go sho go yete bo be de tso kha de tso kha be tum ko ba cha ke ke wote kui a he go be ata cha mo be ke de cha o wa kha go ti kha o ka ku go te ta kha ko yo o wa go po mo ma u te ri ta ha ya ya ya do po ti be ta khu ya te tu a te ka kha kha po we de o wa kha o wa kle ti po ka de o cha ko ne wo ka ra yi kya ke cha ka ra na te ko o ha ye che ye ku ti ka ra ti mo we ti ba dan kwa ta ko te wa gu yi khari da khono a ka ra sim ko gu san a de kwa nje
1: po
0: ma kha tsho mo sa sim ba di kere ti ya ko si kya e ho
1: kuri
0: ma anya beta magzara sene am karo matho tsaka a kha isi ki ta khono a ki te jara gui bate du kere ta hebe tsa tsare mi khonka am aya ita tsa tsare mi khonka gui ba ta kho inu te kho i gobe a ta ta kho yo khere da khono a ti go te kho am ki ita te kho ro ti a ya ko tsa inu do kho no a ki ama ya ya no a ja a go a kho sha inu am a tsho ta a ta se pa re kho Oga uta batishi yego. Dango kyalima. Akare. Akare khe. Batitiwe. Aba karu unwe koko aja hambe. Eh huku tan kyare yo poko e uwa. Ku ak iya koko yate. Hame ye kom karu he. He ti yo kuiko. Do khabashi ona kyare. Aki puta na hota ko uba. Ui ko ti ko ya oi ta khono po wu nga te kema po a te am khom ko yo po kya kya re ka tui te ko ka re te
1: ta khu an na ka ta kha ima ko esa
0: a ka gui ya ka te kema po we cha a khe ga khe shu wa cha ka ya be ti tyo cham ku wa be kai shu ka cham kwa ku bo a ja tu tu sana go kwa tsino bo ka ba de de ta am am o ka ka ka ka bo
1: ana ga ta ima tsoma ga ti ima tsoma ga ke o ima ga ma
0: a da kwa ta se ko ba a de ja bo ya ja go bona go tsa tu tu tu ya go e ku di da de ku ka ro tshe ke tsui ga ga wa nga ta tshe re kwa go de de ga ka ro tsa do da tshe hire ma ka ka go e ka ba tsa mo be ta go tsui tu sana tshe re ti ga ka ro a a gashi wa tsa kwesa da e ti tsa tsa
1: de uma ima dona tsa da re an tsa ywa
0: kabu wat dine ima tswe go a ima ata kae kae kae ge ya di ba jo sa jo kae ta go tu di a tu di ke ima ya ku sha ga ita tu wa te kwa da e no ga bo ku a ka po ko ma te a ka go sha da te a kha a ke ga shi a tu ba ga ba ya ita gu no a ka gwa ba tswe sa da te po ta ku di sia ta a ka cha bo ka bacham khurim cha hiya ko ti ko he ko kara he khurim baba ata ti cham shwem cha a kha ko ti ko che ko ti ve ti shwe ko da ko man kha kha na yo to ne ko ta cha ma ma he
1: we kho ya ko
0: po ngare kha ko ye ki kha ta khu kha ba ten ten ai ki kya re ba ti bo kya re kha shi khiri we a ke

ka if ka wa ola ngoi pa ngom tanu ku chu au ngo program ko sa wuji se ka ke radu ta ku si de ka wa khasulin aula ta pa ngom ku si de ka wa ola i mai ka ngwa ko ngam de ki ma si de ki uni ola ngo ji cha pa ngom ko si de ki ngi tu de ko ang ma thama ko he ta ko ji ke ka ne wuji sim ku sim khalin ngoi tanu ko si de mkhai si ka ngoi atene ne a pa el ma si cha khai da bangwa ba ago si dege wala ngaji cha kago jela thumu ko kwa mahasene ge chu guna ka ne buji sim ku sing o ngale ngi bangwa ba mgo ngai dege ji ji ko ka thumu ge bangwa ba tene na thui cha ku sing o hasene ge ching ngung ka ne buji sim ngai te ka wa e ka ngui kai asa ta ba ngung ge chu guna ka wa ching ngau tu le bangwa ba a hasene a ngwe ka mda sing a mani ko sing ka wa ko kula kula ka thu do ko thumu ge ngai te ka nu se bangwa ba a ngwa ka mgo sing ngung na ko ka si dege a respect ra ya a tu hung ngung go jela mu si kwa se de ga chi chi kang e ka ngui a sa ta wan ngung ga thu de kong thama go a ke chau ga pang ngang e ga thu de kong thama go a chau ga o school ga thu de kong thama go chau ga si ka mau ka wa jing ngau tu le pang ba go se de ngung ga go ngung thama go se u ta kwa se de ga chi chi kang a ke wa sip tali ka ngui a wa ba se la sa wa ta wa si ka ma sa ra spe tra sa wa ta wa si kwa se de wa la si ka mo ge sip tali kwa ge jing ngap ngap ba go se de ka nu se nunga go ntamo go se go jinga go thule ka nu se se a go se dege amal ko tal tal amal ko se wa wo ji ge mtel chong go bola ngi cha ngo se go se se ka ge ra du ke ka ba tu a khai se pang ba ko e khai ko ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ka nu mtu ko e a ngo bola ngo ngo se ka bu se ga ko ka ge ra du ke ka ba tu a khai se pang go sing bola ngi cha ten go ngo ka mo go bola ngi cha pang go ma ngo ka nga me ke ka wa ka nu se go sing dage a khasene ge chuguna amane ngo se a khasene ge chuguna amane ngo ko nga ba ngai de ko ko kula ko nga thode kom tamoi ngai de a khasene ge kanu se banga ba ngo kam da sin amane ngo se nga ne si ka go kom tamo go da banga ba go da ti o clinic a sin nga kanu ka ba a sin nga lulu ka tamo go amane ngo kulu da nga sin ma se da ya ngo ngai de ngale ngui ka kai ka ba chi ge anga ngale ngui ka chi a su su mu ku kha ba ka wa a ka thode go kom tamo da banga ba ngo sin mu khasene ka ne bulu ji se kawam ko chuwa si suna ji cham ko sim khai si au nga khasine ke chingka ga ngana ko na ching ngai ngai ma si de ki ma si sa kai bu ma thoma pang ba de na sing an mu khasine kam wo ji ge mda chung wo lang ngo sa ko ji si ka ke ra du ke mong ma so tin du tong ba wo lang

ekska if mkawa ulan ngoy pangom tenu kuchu aung ngoy program ko sa uzi si ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangu ko e khai twa radu ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm manum tu tu ko e aung ngoy lan ngoy ngu e sa ko uzi si ka ke a program ngo ko nga ke kawya tu ka khai se pangu ko e khai twa radu ke masida ke kwang khang ngu si pa a ke firin diar ta kamani te mku e ka ngo la ngu te nho ji ta ba ko sa ko ji se ka te ka ba tu ka ji pa ngo ko sing te wo la ngi ji chang te ngu ma ka mo ka le ko pro kham mu te tu ku e ngo ta wo la ngi ji chang ko sa ji ba ta ke ma si de ka wa ne khe ko se jin tu na kamani te ta me ngo ta ngo me ka nu se ko se de ka kha si le ki chu na yi ku ngu ta mo se u ka ji ngo te le pa ngo ba ka nu se se chu ku na man ko sa wa ji gam te jo ngo wo la ngo ngui sagu ji che ka ke ra du ke ka ba tu a khai se pang a ku e khai kwa ra du ge nu ru ya wa ne ten se ba pen ne kha fm ngun tu tu ku ya ngo la ngo ngui sa ka u si ga ka ko ta ke u la ngo ko na ke mo ngo mo so ten du tong ngo o la ngo

Mukawa ulang ngoi pangom tene kuchu aungo program ko sa wuji si ka ke rado ki kaba tu ka kai si pangom ko e kai kwa rado ki numuru ya woni ten si va pen ne kha FM nim tu tu ko aungo ulang ngoi ngoi ko sa wuji si ka ke rado ki kaba tu ka kai si pangom ba akwe kai kwa rado ki numuru ya woni ten si va pen ne kha FM wanim tu tu koe au ngola ngwa ngwe sa ko ji se ka ke radu ke ma si de kwang khang ngu su pa ke ka wa tu wa khai si 720 kha minute mu ka ngola ngwa ngwa ji ta wa kwang de ka wa crime e ke safety kan u se wa ji ke mten chung ngola ngwa ngwe sa ko ji se ke ma ngwa ma so ten bi tong ngwa ola ngwa

Exka if kawa wala ngoi pangam tan kuchu aunga purkharma angwe sagwe se ka ke radhu ta ku si de kwangkhan gu supa ke yen en twen da khamanite angwe ka ngwa wala ngwe hoji ta ku sagwe se ka ke radhu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radhu ke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm man mutu tu ku aunga wala ngi cha angwe sa kawisiga ko ka ke wala ngwa kon ha ke kawe tu ka isi pano mte ne kuchu au ngo wala ngi cha ngwe sa de chima res ta gi wala ngwa kon ya me de ka u ka ne wulu si cha ku sin de ke a khasun ng wala pan ngwa ku sin de a khasine ke chu ku na yi ku ka mu ku se da mte ne na sin de ke wala ngi cha ngwe la ka mu ngwa na ko ma sin de ka u wala ngwe wa ka wa yu ni da mte ne na sin de ka wa ngwe pangu mi ku chunga ba kon ngamu te ka wa yer da da agu ye sin de kan wi se ka ba tu wa khai se pangu ku sin dem tu ko ngu lang ke mu ngu ba so dem tu ngu ba o lang

0: kawa ola ngo ipangom tenu kuchu au ngo program ko se uji se ka ke radho ke kaba tu ka khai se pangom ko khai twa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ma se de kwang khan ko su pa ke kaba tu khai se tenu kuchu au ngo ola ji chang ko sa ka uji ga ko ka ke program ngo ta kaba tu khai se pangom ko se de ola tenu ko ma thum ale ko program ngo mtu tu ko ngo ka ya ola ngi chang ko sa ko ji se ka ke ola ngo mta chung ngo usite ka wa minute kan gun hung to mo ka ngo le ngi ho ji ta ko de ka wa krim e ke safety ka nu se ko si de safety ko ji ngo tu le pang ngo na ko de be ke chu ku na atu tu ko se ke mo ngo ma so ta to ngo le ngi ho ji ta ba
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ekska if kawa olengo ipangom tanu kuchu aungo program ko sa uji se ka ke radho ke olengo ipta chongo ko sa uji se ka ke radho ta ko sile kawa olengo ipta chongo ba konha ta ki ka wa kreme ke safety kanu uji se ko sile ke safety ko chike pangaba kanu se chukuna aman ko sa ke bunai ta ke debe chukuna kalinui kamochung o kanui kamochung hale pangwa ba ku sidhe awal tata yai kanu si atu tu asing ngi ko safety pangwa ba tani na sing kanu si si kanu da ba ki chukuna atu tu ki asing jing nga pangwa ba ma sidhe ki akala tu a ki ang ajik tata aku singa o ang ajik tata kanu si aku ngua kam o ang ajik tata ka chichika ang ya kai pangwa ba a ngua kam ta sing man ko siya wase de ge kana do pangwa ban ne de yung ka ko chen lo tu la ge kan wase ba sin ma na kwa ta ga ma si de chi ko ma khai si kwa sin de hun na kwa a ta ta ge chu na pangwa ba ang wa kam da sin a man ko si ya wase de ka ko ku la ku la ka tu de kong tu ma go ya pangwa ba kan wase ang wa kam da sin a man ko si ya wo chi ge mta chu ma ba wo la ga ji cha han ku sa ko ji che da ma si de ko wa ti ne ko ma de ar te mta chu ma ba da sa de ge ma si de ge safety kan wase ko chen lo tu la ge pangwa ba ko si ke chukuna kuchide kawa tuwa kaisi mtene kuchu aungo walangwa ke maunga maso tendu taungo olangwa.

Exka if kawa ulang ngay pangam tenu kuchu ang mga programa ko sa wizi si ka ki radho ki kawa tu ka kai si pangam ko kai kwa radho ki numero awani ten si vapen neha FM manum tutu ko ang mga ulang ngay chang ko sa wizi si ka ki radho de masite kawa tine kawa 18 minute da ako site ka wa kadu si masite ke safety ke tebe ke tutu ko sian chuna kau jing ngau tu le pang ngau ko site ke no se amen ko sian wa ji ke de chong ngau lang ji chang ko cha ko ji se ka ke ra du ako ale ko program ngau hum tutu ko ngau ka o lang ji chang ko sian de ji ma ka de masite ka wa dang ngau la ten ho ji ta ba ya kon ma de ka wa ki ni nu ko la jo ha ko u se la pang ngau ko site ka jing ngau tu le ke ka na kau chong ngau ako site ke amen ko sian 그거 제가 그 커넥션 할에 게 뭔가 맞아 된 뒤에 뭔가 올라온

ekska if mkhawa wala ngoi pangom tene ko chu awnga program ko sa wiji che ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa ba koi khai kwa radu ke numuru awone ten seva pen nekha fm ngana mtutu ko awnga wala ngaji changu sa ka wiji ga ngwa kong ka ke radu da ko si de ko wala ngwa mta chongwa ba da ma si de kwang khan ko si ba ke 5 in der ta khamani te mong to ang ngol ni ten ko ji ta ba kwa de ka wo de ng pang ngo si de chi ma de ng ke wo lang ji cha kwa na da a ko si de ka no si ka wa to ka khai si pang ngam ten ko chu a ung ngo wo lang ji cha ngo sa de chi ma ka ke re sta ke wo lang ngo kwa na le ko bra ng tu tu ko ngo ba wo lang ji cha ngo sa ko ji si ma si de ke ka wa wo le cha ka ngo si pa mong to ang ngo ba ko mo ngo ko to le fi re da ko si de ka wa to ka si de ko chu awng wa wala ngi cha hung ko cha mi si se mai de ka wa kre me ke safety de men wa kan ko me ke ka wa kan se de be ke chuna aman ho sa aman ho ko ya ma se de ke khali ngi ka go kon to mo go de pang wa ka wa chi ke kan no du se se kan na da ba tu tu wa se o a ko ngi ba ke chuna mai de ke a tung chuna tu tu go kya wa chi ke mten chong wa wala ngi ko se mo si se ka ya de ma se de ke mten chong gum na ba pro kham na wa ko na ya de kawa wala cham ta chunga ba da aku si dege safety ge kanu se ka kan ma dege kawa chukuna eke ina ko ba nga ba chau ya u ba nga ba tum kanu se atu du ku e o safety wo ji gam ta chunga wala nga ma ke mong ma so ten du ta nga ba wo lang

Exka if kawa wala nga ipangom tano kuchu aung nga par kharma ko sa wuzi se ka ke irradho ke kawa tu ka kai se pangom kwe kai kwa radu ke numero ya wani ten siye va pen neha FM wani mtoto kwe aung nga wala nga jichang kwa sa wuzi se ka ke irradho ke kawa tu ka kai se pangom kwe senda ke ka ua wala nga wem tajo nga ba ngwe sa anchima ka ke apur kharma nga kwa nga ke agosida e kwa tu kha sim tena ko chu aung ro wala ngi chang ko sada chi ka ke resta ke ola ngo ko na ta ma sida e kwang khang ko su ba ke 20 minute hum ko e ka ngo le ngi e ten hu a chi te ba hum ko e sa ka wi se ka ko ka ke ola ngo ko e ale ko bu kham ngo m tu tu ko e ngo ka ola ngi chang ko sa ka wi se ka ko ta ya ke mo ngo ma so ten du tong ngo ola ngi

Exka if em kawa olango em tenukuchu aungo programa ko sawisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm ngon mututu ko aungo olango si cha ungo sawisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm ke kawa tu ka kai se pango tenukuchu aung ba wolang ji chang ung kwe sa chi ma ka ke a pro kham ngo kon na ki wolang ngo te chung ba kwe ali kwa pro kham ung tu tu kwe ngo ka wolang ngo ung kwe sa ko ji se ka ke ra du ki a ko si de ki ka wolang ngo um ten chung ngo sa chi ma ka ya ki a pro kham ngo kon na mai de ki kwa ngat ngo su pa ki 6 minute ne mo ka ngo wolang ngo te ngo ji te ngo sa ko ji se mai de ka nu se ka wa tu ka kai se pa ngo ba kwe kai kwa ra du ke mong mong ma so ten du dong ma o lang

kai ci pangu ku kai ko radu ku numuru ya woni tin siva ben neha fm man mu tutu ku au no wala ngi ci jangu sa ku ci se ka ke a wala ngo ko nga ke ka ba tu ka kai ci pangu ku kai ko radu ku numuru ya woni tin siva ben neha fm man mu tutu ku au no wala ngi ci jangu ta ku ci de kwang kan ngu su pa ke der ta khmani te mu ta ngu wala ngi tin ho ci ta ba ngwe sa kawisi se ka ke apurkham ngo kon nga ke kawe tu ka khai si pang ngo kwe khai kwa ra du ke numuru ya wani tin seva pen neha fm manum tutu kwe a ngo ta wala ngo jicha ngwe sa kawisi se tu masi da ki kwang mtere chong nga ba ta sa ki maung ngo maso tendu ta ngo ba ulang